ones to yung mga station executives, si Mr. Jing Monte Alegre, si Mr. Romy Bolante, as in si Ma'am Rosana Osang-Bores. Ano? Sunanggana tabi, ano? Sunanggana, ilingong talaw, kung iguana, kinanggana. Ano ang meaning kan TDC? Oh, nakulo na, di. Sabi digdi. Aha. Maray na aga po siya, nagnaog naman sa Maygos na si Madam Rose Bragais, Melissa Mary Ann, si Ebore, and Maria Botis Tindugon pa. Salamat. Aha. Sabi digdi. Honitabi, sir, hanggang ngunyan, dahil man naglaog, kung may naglaog, dapat, oy, alat na, dahil man tabi, sir, ay, no, na, pading Arlene, dahil man dahil naglaog tabi, dama, ako, maduman ako, tabi, ha, maduman ako, ha, maduman ako, tanganing masabutan tayo ni Mananggad, ano, aha, sabi digdi, tabi, anang gana, no, sabi digdi, si sa nga ni, alato na. Aha. May bako. So, so premier mo ng gana, ha? Aling ko na ini. Milis. Bako binibang. Sala naman. Okay. Anong gana, tabi? Sige. Teachers Dignity Coalition. Si Julian of Malinaw. Julian of Malinaw, anang gana tabi kan 100 pesos na loan. Okay, papadara ko na lang tabi ini. Initabi su sabi digding day padaglaog. Iparlop ko do inita. 444. Elingon tadaw tabi ha. Takunday ako tabi malog. Pero ito iano ko garay. Ta two times ko na po ini nagtaram na nag-chat na. Okay? So again, ang programa po na edukasyon niya po mo, mabalik po graray sa Sabado, magpumpong alas sa gudpong alas 7, sa gudpong alas 8 na aga. At salamat ang tamang po ang stuwing kaibanan, ang guwapo na si Mr. Luzon Luengs Bornasano.

Kabos, maray na aga. Another day of Lingkod Bayan Updates. Today is June 6, 2026. Kumusta po ang Kabos? Kumusta? Minaabot pa sana po kita halik sa meeting. Sunod-sunod po ang meeting tangon niyan. Painigwa kitang meeting sa Philippine National Police. Yaon po digdi ang provincial office kang PNP. Para po sa talakayan manungod sa peace and order. And by alas 10 po ata, nagpaapod na meeting ang satuyang alkalde manungod po duman sa assessment kang nangyari po kasubangging makusugo na linog. Kumusta po? Kumusta po? Tune in na po kamungon yan. Mag-elisturyan po kitang date na oras. Thank you so much, Sir Noink, sa pag-assist po. O sa mga naka-tune in na po, ngunyan, maray na aga. Siyempre po muya ako batiun muna ang Kabos. Puun po sa tiwi, malinaw, malilipot, Bakakay, Santo Domingo, and siyempre po ang syudad ng Pagkamuot, ang Tabaco City. Maray na aga, maray na aga.

tune in. Sa mga gusto pong mag-historia kung ano po sa nangyari ka Subangi, grabe po ano. So, mapuuna po kita. Makusugun po sulinog ka Subangi. According to DOST Feebox, ang epicenter da po kang kasubanging linog is sa Santo Domingo. A magnitude of 5.4. Makusugun po iyan. But based on the intensity measurement ka mga CD, kasatuyang CDRMMO, CDRRMO, intensity 6 po kasubanggi so nangyaring linog. Kaya po grabe no, ngunyan pong mga aldaw na ini, dakulon kitang nahiling na mga CCTV footages. Kanya-kanya pong mga pag-record kang pangyayari ka Subangi. Malapasan na po sa muya mismo, kang mga oras na ito, nagbaba ako. Nagkuha kitang tubig sa ref, tapos suayam eh. Siya po talaga suinot na nakamate. Makaskasol lang po talaga ito. Grabe po usok-usog. Kung ako nga ni magigibaan na suharong ni. Araw po kitong level kakusog. Tapos duman po sa may samuya, ruluwasan su tawo. Actually po sa 34 years na existence ko po digdi sa kinaaban, for me, iyo po ito su pinaka na experiensyahan ko po talagang makusog na linog. Maraysa na nga ni mga tugang, makaskas. Makaskas po siya, makusog na makaskas. So makaskas man tulos na nagpundo. Pero grabe nga ni, kung bako po ito makaskas, tapos araw po kayo kakusog, ay imba na sana. Kaya po dahil dyan, pasalamatan ta ang mahal na Diyos. Salamat Lord, na tinawan mo kaming bagong ano giraray, bagong pagkakataon na hampangon ang aldaw na ini. As in Lord, padagos tama na ipangadji mga tugang pangadjoon ta sa mahal na Diyos na daiman sanang danyos, daiman sanang may magadan or ano, kung ano pa man na mangyari. And syempre po mga tugang pangadjoon ta na dain naman ng mga aftershocks. Kapag minsan na nga ni, ang aftershock po, iyan na iyan su ano eh. Iyan su kaypuan talagang abangan. Kaya padagos na pong ipangadji iyan, na dahil naman lugod na aftershock. And pangadji unta, na mag-stabilize daman ang kung ano man ang yaon sa irarong kandaga, no? And syempre no, padagos na pong pangadji on, na mag-stabilize naman po ang Satuyang Mayon Volcano, na until now nasa alert level 3 pa rin. And kasubangi po nag

nag-ano siya, no? Nagpuputok pa rin. So, ngunyan, dahil pa po ako may nahiling na advisory hali po mismo sa Feebox kung ito po bang nangyaring linog Kasubangi ay related sa Mayon Volcano. Kung may nahiling po kamong balita, official ha, official report correlating that earthquake sa Mayon Volcano, please feel free po to comment digdi po sa satuyang live stream. Dahil pa po ako may nahiling na article, official article ha, na pig-correlate, pig-relate sa linog Kasubangi sa Mayon Volcano. I think it's not. So, halatunta po ang announcement, no, kang CDRRMO or kang DOST Feebox. Pero po bago iyan, syempre po, batiunta mo ng maray na pagkaaga ang mga masunod po, no, ang satuyang mga active listeners. Si Ma'am Manilyn Bea, good morning po ma'am. Si Ma'am Azon Binamira Bermas, maray na aga po sir. Si Marina Hernandez Bermas, iyon, thank you. Thank you po sa pagdangog, no? At this point, it's already 8:17 a.m. So sa mga matrabaho po ngunyan na aldaw, ingat sana po, ingat sana.

Sabi po ni Ann Sudon, because tectonic sulinog at dairelasyon sa mga mag dairelasyon sa mag-alburutokan mayon. Ah, okay. Thank you, Ann, for that, no? Thank you. Oh, so it's a tectonic earthquake. All right, all right. Okay, okay. Sige po. Thank you for that information. Si Gwen Biron, good luck po sa Lingkod Bayan updates po. Yeah, thank you din. And good luck din po sa imo, no? Sa kung ano man po ang sa imong gibuhon ganyan. Anyway, dahil po sa nararanasan nating malakas na lindol, kasubangge, nais lang po nating magbahagi ng ilang paalala. Siyempre, no? Yan ang tuyang topic ganyan. Una sa lahat, huwag pong mataranta. Pero, pag nasa actual scenario ka na eh, it's easy to said than done, no? Madali sabihin na huwag mataranta, pero pag nasa actual scenario ka na, di talaga maiwasan magpanic. But nevertheless, no, that's the advice of every expert, na ay mataranta. Kapag lumindol, tandaan ang tatlong simpleng salita. Ayan, sige nga, review nga tayo, no? Mag-review tayo dito sa earthquake drill na lagi nating ginagawa. Okay. Nag-comment po si Ma'am Marina Hernandez Bermas. Makatakot on ito kasubanggi. Nagparanik sa mga kaiba ko. Nagdaralagan sa luwas. Tabiyo, naghagapas ang Yerome sa... Naghagapas ang Yerome sa bubong. Nagkatatakdag po sa wifi router me. Yes, samuya man po, no? Ingat po ang gabos. Mga di lang kita sa mahal na Diyos. Yes, yes, yes. Tapos nindo may mga bagay na data naman talaga kontrolado. Araw kayo ng earthquake. But what we can do is to really pray, no? Never forget to pray. Never forget to invoke the power of God. And sa mga oras pong ini, also we recognize free speech. Pero sana po sa mga oras na ini, maging sensitive po kita. Maging sensitive kita sa mga pag-post, manungod po sa linog. Siyempre po, dayman na maraot magtaong kipakonsuelo. Dayman na maraot na mag-joke. Pero po sana, as much as possible, maging sensitive po kita. Kasi may mga tuwang kita, siyempre na takot pa yan, hali sa panic. Kaya po, maging maingat kita sa kung ano man ang pagpo-postan mo niyan sa Facebook. And syempre po, bako fake news. No? Kung may mga announcements man, parumdum po sa Tuya Gabos na kwaunta iyan sa official agencies. Aro po kang CDRRMO, sa Facebook page kang sa Tuyang Mayor, sa Facebook page kang sa Tuyang Governor, sa Facebook page kang FeeBox, DOST FeeBox. Para po day kita... Para day kita ano, day kita mag-confuse kung ano man ang mga nangyayari. Iyon. Si Rose Bunaw, have a great day po, Sir Yob. God bless po. Pamilya mo po, Konsi. Pa-shoutout po digdi sa Santo Cristo, Purok 5, always Timbogon. Yes. Shoutout po sa mga taga-barangay Santo Cristo, lalo na po ang Purok 5. Iyon. Tama si Ma'am Marina, duck cover and hold. And we will discuss that later, no? Ayan, si Awe Rangaya, duck cover hold. Pero po, aram po nindoon yan. I search it online. Bako naman daa po, duck ang pigagamit. Drop cover and hold on. But parehas man sana po, girare yan, no? Si Jean Abrera Christian, good morning po, konsiyo. Grabe, makusog linog. Christian Masenas, good morning. Si Farah Kayod, padusang balik siguro, tanapabayaan, tana ang kalikasan. Could be, no? Kaya, sarong man po ining parundom na talagang ingatan taan sa tuyang ano, environment. Mabalik, tamabalik man po kita giraray dyan. Kaya, aram po nito, so news baga duman sa Manila, sa may Quirino Avenue, pigpuputol sa mga kahoy. And may nagpetisyon ng mga estudyante to stop that. So, kaya po, no, pangapudan man sa mga concerned agencies to really observe proper urban planning. Day man pong maraot mag
mag-improve, mag-develop, pero it should be balanced with the right environment. Anyway, sige po. So, kapag lumilindol, tandaan ang tatlong simpleng salita na sabi na po, digi sa comment section, ang duck, cover, and hold. Pero po, sabi sa research ko, ang mga terms, drop, cover, and hold on. Parehas man sana po, girara yan, no? Anyway, pag drop, yumuko o bumaba sa sahig upang hindi matumba. Cover, protektahan ang iyong ulo at leeg. Kung may matibay na mesa o desk, magtago sa ilalim nito. Hold on, kumapit sa inyong proteksyon hanggang tuluyang tumigil ang pagyanig. So, iyan po ang mga very important keywords every time po naigwang earthquake. Drop, cover, and hold on, or duck, cover, and hold. Parehas man sana yan. Kung nasa loob ng bahay o gusali, huwag pong mag-unahan sa pagtakbo palabas habang lumilindol. Lumayo sa mga bintana, salamin at mabibigat na bagay na maaring mahulog. Ayun nga, no, no. Ako po, based on my personal experience, pag every time talaga may earthquake, di talaga maiwasan mataranta. But nevertheless, yun nga, pinipirmi po ang advice, don't panic. Don't panic. So, sana po, no, kapag may mga araw po ka na kalamidad, ma-exercise na talaga ang day mag-panic. Ayan. Si Kuya Oriel, Kuya Oriel Jr. Diaz, good morning, Kuya Tolconsi. Good morning din po sa iyo, Kuya Doc. Ayan. Sabi naman po dito, kung nasa labas naman, pumunta sa isang bukas na lugar at lumayo sa mga gusali, poste, puno at linya ng kuryente. Yes. Tama. Oo. Pero yun nga, naisip ko nga, paano sa mga nasa iskinita? No? Paano? Kaya, malaog. So, still, dapat po talaga mag-invest kita sa open space. Hindi po ang kalagahan kang parks, kang open space, na ayun nga, we should give priority on those aspects. Kung nagmamaneho, huminto sa ligtas na lugar at iwasan ang mga tulay, overpass at poste. So ano ko daw po sa buong buhay ko, dahil ko pa daw po na experience iyan, dahil ko pa daw po na experience na namatay ko ang linog while in transit. Kamo po, na-experience na po nindo yan, feel free to comment. Ano po sa pagmati? Talaga bang nafe-feel? Pag nag-aandar ang sa imong kotse, tapos biglang naglinog. Ako po, dahil ko pa po yan na-experience. Kung na-experience mo na po yan, feel free to comment po. Please share kung ano man po ang namatay nindo or at kung ano ang advice na pwede. Ayan. Si Ma'am Cherry Carborja, no? Good morning po. Good morning. Good morning po sa imo. Yan. Padagos po kita. Pagkatapos ng lindol, maging handa sa mga aftershocks. Yun na. Yun na po yung pigsabi ta kasubago na pangadyunta na dain ng aftershocks. I fully remember way back in 2018. Nagkitrabaho pa po ako ito sa NEDA Central Office. Nagkaga po kami ki site visit sa Jansan, General Santos City. Nasa ano iyan? Nasa Mindanao. On our first night, that's the time that we experienced the, ano, I think nasa magnitude 6 that time, 2018. And the epicenter of earthquake was Jansan. So, banggi po ito, no? And after po kitong earthquake na ito, nagstay po kami duman for 5 days kasi nga we have a site visit there. Pitatabangan ta sa Jensen manong po duman sa PPP laws, public private partnership laws. Kung the whole stay po namin doon, grabe po sa series ka mga earthquake. May mga maluya, may medium, kakusog na earthquake.
And sabi po kang mga ano, yun po siguro yung aftershocks. Parang pinunan ki makusugo na earthquake, then sa mga succeeding days, yun na namamati. So, mga saradit na earthquake, medyo maluya, medyo makusog. So, I think it's aftershock. Please comment kung aftershock po yun. Please comment kung aftershock po yun. So, yun. So, kaya pangadyuunta, no? Pangadyuunta na itong kakusog na linog, kasubangli, dahil naman sana magigok yung mga aftershocks. And, buti na lang, no? Dahil manggariki tidal wave or tsunami warning. So, salamat sa mala Diyos kung talagang dai man. And hopefully, talagang dai. Ayun, si Christian J. Henson Rodriguez. Good morning po, Sir Yob. God bless po at sa lahat. Yes, God bless po din, Sir Christian. Si Shirley Ezekiel Serrano. Good morning po, Cons. Grabe, matiun po digisa mo sa lablig Malinaw. Yes, grabe. Kumusta po kamo dyan sa Malinaw? Kumusta po? Hopefully, dahil man po dyan ng mga batak. Dahil man po dyan ki mga ano. Oo. Nahiling ko nga po supposed tulos ni Sir Cedric Daep. Sir Cedric Daep is the ano former APSIMO head. Siya po ang Provincial Disaster Risk and Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Province of Albay. Nahiling ko po supposed si Sir Cedric Daep na kapag after the Amoy earthquake, i-check tulos ang beam as in ang column, poste kang sa tuyang mga harong. I-check ako po, chinay ko talaga tulos. Kasubangi sa muya. Kasi grabe talaga sukusog eh. Una ko nga ni mapabatak na. Ganong level. So, chinek ni po tulos. And ngunyan po, mga gibuman na rounds. Ngunyan na aldaw na ini. Actually, kasubangi pinuna na. Mga rounds po ngunyan ang City Engineering Office together with the CDRRMO. Magibong assessment ka mga public buildings, public infrastructure facilities. And hopefully, di man talagang may maitala na ano, na mga batak, no? So, yan. Pangadyoon tayo yan. Diyos Laonon, kan nakasampa ako sa barko, naglinog ka ito sa Atlantic, medyo nagkusog lang ang alon, pero same lang na mamatita, naghihiro ang dagat. Ah, thank you po for that, Diyos La. Ah, ganun pala. So, same, pero sabi po ni Sir Jusla, pero same lang, namamati ita, naghihiro ang dagat. Yes. Kasi, you know, sa iraram kang dagat, igwaman po girare dyan na, ano, bedrock. So, may daga man po girare dyan. So, thank you, sir, for that trivia. Thank you for that. Si Annalisa Yap, good morning po sa imo. Si Ma'am Elizabeth Belches, good morning din. Good morning. Ayan. So, padagos kita. Pagkatapos ng lindol, maging handa sa mga aftershocks. Suriin kung may sugatan. Yan. Tingnan kung may panganib sa inyong paligid. At makinig lamang sa mga opisyal na abiso mula sa FIBOX, NDRRMC, at sa inyong lokal na pamahalaan. Again, tama po ini. Fake news are everywhere. Kaya di po kita madara ka iyan. Kaya dapat po, ang hilihuntang mga announcements sa mga official page. Okay? Official social media page kang sa tuyang gobyerno di ahensya. Okay, di po kita malibong kayo yan, ha? Riza Kino Veloso, good morning, Sir Consio Bonrubia. Grabe talaga ang kusog na yun, na linog. Ngunyan ko palang yung naranasan na ganun kakusog ang number one po nating gibuon pag-arog kaan, mag-iringat na lang po at mag-pray sa mahal na Diyos. Yaon lang po, manalig kita sa manalig kita takas si Lord lang nakakaaram sa gabos na ining pangyayari ta ini, Sir Consio. God bless you all. Thank you for that, Ma'am Riza. Yes. Kaya ako po tulos talaga kasubanggi, nag-pray po tulos kami sa family. We gather in one room. Nag-pray kami and we pray na, Lord, protektahan mo po kami, gabos. So, let's, ano, de po kita makalingaw ng God sa mahal na Diyos, no? Si Nelly Mini Vlog,
Good morning po. Ingat ang gabos. Yes, good morning po, Ma'am Nelly. Farah Kayod, kami kon si safe sa barong-barong ni. Deman ki islab na dapat dulagan. Pang mayaman mo sa Okay. Si Lee Marquez, good morning po. Good morning sa iyo, Ma'am Lee Marquez. Okay. Alright. At isang mahalagang paalala, huwag agad maniwala o magbahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon sa social media sa panahon ng sakuna. Ang tamang impormasyon ay nakapagliligtas ng buhay. Yes. Yan. So, kita man po bilang concerned citizen, maging mapanuri din, no? So, di kita basta-basta mag-share ki mga wrong information because it will create confusion, it will create panic sa tuyang mga tugang. Okay. Ang paghahanda ay hindi tanda ng takot. Ito ay tanda ng pagmamalasakit sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating komunidad. So, yan. So, yan po ang shinare natin. It's an article from my friend na gusto ko man po i-share sa tuya. Si Ma'am Nelly, mini vlog, watching from Antipolo po. Wow, thank you. Nakaabot kita sa Antipolo, no? Nakaabot na kita sa all over the Philippines. Sarupong unra iyan para sa mo ni board member Sheena. Igi po sa Lingkod Bayan Updates. One Radio, 91.3 FM, Tabaco City. Walk through the door, don't need makeup to cover up. Be in the way that you... Ayan, ayan. So, yan. Oh, padagos kita, no? Magayon, no? Albay Hotlines. Updated. Oh, i-share ta na po inidig din, no? In case of emergencies, you may contact below hotlines for assistance. PDRRMC. APSIMO. Oh, kung may notes po kamo, may ballpen kamo, ay ano na po nito yung APSIMO? 0954-419-9935. Yan po ang number kang APSIMO. Ang Albay EMS, 0947-570-0332. Pag-asa, 0977-145-8474. Provincial Health Office, 052-437-8150. Ang Philippine Red Cross, Albay, Legazpi City Chapter, 052-742-2199. And sa LGU Quick Response Team, okay, hayin sa tabako. Tabako City, 0995-290-5288-0939-782-9833. Yan. Sana po, no, natandaan po nindo ito. O drone ko po, Giraray, CDRM o Kantabako.

Okay, just in, nailing tapo ang post kan sa tuyang mahal na governor. Update report. Oh, this is from the Facebook page of our governor. Update report. Ma-augment daw po several engineers to Santo Domingo today at 9 a.m. to check damages. Like sa Barangay Buhata, merong damages sa mga bahay. Minor damages reported so far in all areas in Albay hit by the earthquake. Feebox earthquake information as of June 5, 2026. As per APSIMA monitoring at 11:30 p.m. Yan. Ah, okay. Saro-saroon tayo nino. 7:22 p.m. Tectonic magnitude 2.7 magnitude Albay. Ah. Okay. 7:22 p.m. Volcano tectonic 4.1 Santo Domingo. Ah, 7:22 p.m. Then, intensity 4, Santo Domingo, intensity 3, Legazpi City, and intensity 2, Tabaco City. 8:09 p.m., tectonic, magnitude 1.8, baka kay Albay. At pag-abot pong 9:57 p.m., tectonic, magnitude 5.3, Santo Domingo, Albay. And intensity 6, Tabaco City, intensity 5, Santo Domingo, Legazpi City, intensity 4, Tabaco City, Ligao City, Malilipot, Albay. Intensity 3, Malinaw, Albay. Pag-abot pong 9:58 p.m., tectonic, magnitude 5.4, Santo Domingo, Albay. 10:08 p.m., tectonic, magnitude 2.1, Santo Domingo, Albay. And 10:09 p.m., tectonic, magnitude 3.1, Santo Domingo, Albay. Yun. So, yun yung parang naging ano chronological order kang intensity and magnitude measurements as per Governor Noel Rosal. Thank you, Gov, for the update. Ayan. Yun, sabi ni Farah Kayod, pasalamat kita dahil pa nagklase mga estudyante kan paglinog. Takong haloy at arog kayo kakusog, pwedeng mas worse pa duman ang resulta. Bata, may mga halalang kukitang classroom buildings. Yes. Anyway, Marley Pobocan, good morning po, sir. Good morning din po, ma'am. So, okay, kang mga nakaaging aldaw, nagkigwa po kita ki very successful Brigada Eskwela 2026, no? The launching, ginana po iyan sa Tabaco North Central Elementary School. Launching po sa bilog na Tabaco City Division. So, nandun po kami, full force po ang sanggunian duman. And ang Stuyang Mayor, shout out din po sa SDO, sa pinapanginotan po ni Ma'am Fatima Buen. Ang ASDS, Sir Alvin, nandun din. So, ma-successful po sa Brigada Eskwela natin. Palakpakanta po ang gabos ng mga teachers, gabos ng mga volunteers, mga organizations na nagtabang, mga barangay officials, barangay councils na full support digdi po sa Brigada Eskwela 2026. Thank you po. Thank you sa mga nagsuporta. And sabi ko nga ni po duman sa launching, we are not just preparing our classrooms, no, but we are preparing the future of Tabaco City as we open the school year 2026 to 2027. Ang satuya pong pangapudan, dai pong aki sa Tabaco ang daitatao magbasa, magsurat at asin magbilang. No child shall be left behind. That's our battle cry. Kaya man po kang Brigada Eskwela launching na ginanap sa Tabaco North Central Elementary School, nagkagawa pong ceremonial signing of the Memorandum of Agreement between the City Government of Tabaco and DepEd Schools Division Office of Tabaco for the Tabaco City Literacy Hub Aral Program this coming school year 2026 to 2027. Na ang satuya pong pangapudan, ang satuya pong laban, ang satuyang mantra, ang satuyang battle cry na dai pong aki na mawawalat when it comes to reading, writing, and math skills.
Kaya po muya ko pong i-good job, muya ko pong i-congratulate in advance, kasi muya ko pong mas lalo pang i-motivate ang sa tuyang mga volunteer teachers. Mga volunteer teachers, no? Kang Tabaco City Literas Yab, thank you so much sa saing dong suporta. Kasi mo niya na maabot na school year na why talagang ma-accomplish natin ang sa tuyang objective na dahil ng aking sa Tabaco ang dahil tao magbasa, magsurat, as in magbilang. One step at a time. Dahil tama niyan magigibo overnight, no? Bako iyan biriglaan. Pero one step at a time. Ang mahalaga, everyday, iwa kitang progress. Everyday, iguang aki na nakakanood na magbasa, magsurat, as in magbilang. And sana po, sa tuyang mga volunteer teachers, mas lalo po kamong ganahan, mamotivate, na magturo sa tuyang mga aki. And syempre po, sa mga teachers sa talaga. Yan. It gets me overwhelmed, but when you smile at the ground, it ain't hard to tell. So napirmahan na po itong MOA, no? Kaya we are excited for that. Sarap po sa mga salient provisions kang sa tuyang Memorandum of Agreement ay inipong aral program talagang makakataoki na platform for our volunteer teachers to earn work experience. So they will just render a minimum of 2 hours every day, and itong 2 hours na po ito good as 1 day na work experience. Kapag nakolekta po nindo it, kapag nakolekta po ninda ito for the whole school year, it will be a point sa work experience ninda, so that by the time na nag-apply na sinda sa DepEd, makakatabang ito para ma-hire sinda, no, bilang permanent school teacher. You're insecure, don't know what for. Yan. So, congrats. And congrats din po sa gabos ng mga schools na nagkandaki kanya-kanyang ano, kanya-kanyang brigada eskwela. Pasensya na po sa Tabaco National High School, sa Kuyang Alma Mater. Dahil na po ako naka-attend kang ano, kang brigada eskwela kang ano, June 3, because that time nagkasabay po sa committee hearing kang technical kang meeting palan kang technical working group for the anti-bullying ordinance. Which leads to my next update sa tuyang mga paradangob. Magayon po so resulta kay ito kang technical working group meeting. Part 2 na po ito. Digi po sa pagigibotang anti-bullying ordinance. Okay. Ano po ini, no? Duman po sa pag-meeting me kang TWG, napagtanto natin na iguana po talagang well-established rules, well-established guidelines, well-established protocol ang DepEd pag-abot po sa anti-bullying measures. Iguana po, malinawo na po iyan sa implementing rules and regulations of the Anti-Bullying Act. Yao na po duman, ano so mga gigibuhon, ano ang protocol, ano ang intervention, yao na po duman. Ngunyan, ang hapot, natakay po ang ordinansa. Kung igwa na pong well-established na batas, well-established protocol ang DepEd. On the other hand, nahiling taman po, base po sa pagkonsultata sa TWG, na pag-abot po sa luwas kang eskwelahan, ano na ang tamang protocol? Ano na ang or ano na ang pwedeng ibuho na parang case management and referral system for a bullying incident? And iyo po ito sunahiling tang possible gap digde. Kaya ini po ang gustong lutason kang ordinansa ang pigsusulong ta. Ibibridge ta itong cases of bullying inside the classroom, inside the school, and outside the campus. Duman po malaog ang ordinansang sa tuyang pigsusulong. Yan. Kaya magayunan po sa mga inputs, no? Medyo haloy-haloy pa kasi dakol pa kita mga dapat iripaso. Pero sabi ko nga, idibali na. Basta, ang mahalaga, makaproduce kita ki bako sana magayon na ordinansa sa papel, pero talagang magiging makabuluhan, as in, epektibo sa tunay na buhay. You don't know you're beautiful.
more than writing the policy, what we are after mainly is the buy-in of concerned stakeholders. Yun po ito ang pinakamahalagahon. Buy-in. When you say buy-in, support, approval of the concerned stakeholders. Duman po, yun po ito ang pinakapigkukuata talaga, more than anything else. The way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone. Kaya po, excited naman po kami na talagang, ano, no, matapos na po ito. So, mga di pang konsultasyon para po talaga ma-master ta, ma-finalize ta ining anti-bullying ordinance. And syempre po, gusto ko man po i-congratulate ang mga SK councils na nag closing ceremony na, awarding kansa indang successful liga mga pa-basketball. So congratulations SK councils.

So yan. And syempre muy ako po i-congratulate syempre ang SK Council kang Barangay San Carlos for the successful Edo Action event Kasubangge. Thanks for inviting me. Duman po no sa Edo Action kang Barangay San Carlos pigtawanin onra sa mga college graduates as is sa mga board exam passers. And I believe bako lang ini pigigibo kang Barangay San Carlos pero pigigibo man ini kang ipapang barangays. So congratulations as well. So it's already 8:49. Igwapa po kitang date na minuto. Digdi po sa lingkod bayan updates. Kaiba po si board member Sheena Onrubia and Councilor Arnold Yob Onrubia.

hard to tell. Sa mga gusto pa pong may ipabati, feel free po to comment, digdi po sa tuyang live stream. So, okay, my last update is this. Next Tuesday, this coming Tuesday, ano po ang petsa kang Tuesday? That would be on June 9, ma-file po kita ki ordinansa. Institutionalizing, pag sinabing institutionalize, gigibunta ng permanente, no? Permanenting programa, ang pagtaon in educational assistance sa tuyang mga PWD students dito po sa Tabaco. Kunyang dakul po sa kuyang nagcharat na bakit yan? Kasi po gusto ko lang po magtaong update sa tuya na ini pong gigibuntang ordinansa, this is already an existing program. Existing program na po inikang sa tuyang PDAW, so opisina na in charge po sa mga PWD. Taon-taon na po nila inipigigibo. Charges po sa mga PWD, taon-taon na po nila inipigigibo. As in, iguana pong budget para digdi.

Kung wala na, so thank you so much everyone. Salamat po sa satuyang mga paradangog. Bako sa napudigi sa social media, pero po sa kanya-kanyang radyo po sa Harong. Thank you po. Padagos po ang sa indong pagsubaybay, pagantabay, paghinanyog, kang lingkod bayan updates. Kaiba po, si board member Sheena Onrubia, as in Councilor Arnold Yob Onrubia. Bago po kita mag-close, gusto ko po batiyo na good morning si Jason D. Guzman Peñaflor. Good morning. Good morning, Jason. Sa gabos po, sa Giraray, thank you. And ngunyan pong Sabadong ini, pangajita po, nadahin ng aftershocks. Pangajita po, nadahin man na may mangyari pang maraot sa tuya, sa tuyang lugar. So sa Giraray, lingkod bayan updates, hindi po sa One Radio 91.3 FM, Tabaco City. Kaiba po si board member Sheena Onrubia and Councilor Arnold Yob Onrubia. Thank you po and have a very good Saturday today.

0: on the dime, 12 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa sa indukabos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kumusta Malilipot. Sa rong programang to yung pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa panginot ni Mayor Sinon Rinyas Bulante. Kumusta Malilipot. Pagdayagan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamawutan na progreso. Kaya magsabay, magpartisipar, makiaram. Kumusta? Malilipot! Alas 9 sundo, alas 10 nin pagkaaga, kada aldaw na Sabado, digdisa na sa 91.3 News FM, tindugo na! Sa pangaran ni Loings, yaoman mga katindugon, and sa muyang floor manager, sa pangaran po din Dogamos na Paragos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, tindugo na! Para na, good morning sa 18 barangays, kan Malilipot, po dyan sa Pamitisan, kan Bulkan Mayon, sa Kalbayog, San Roque, baba sa San Jose, Binitayan, ma Balyo Kita sa Bulawan River, pasiring sa San Francisco, diretso sa Santa Teresa, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, mga taga-barangay Santa Cruz, Kanaway, San Isidro Iraya, San Isidro Ilawond, mga taga-isla, oy! Happy Fiesta sa Barangay Salvacion! Marana, good morning man sa mga taga San Antonio Sulong, San Antonio Santicon. Good morning! Sagkod sa mga oras na ini, mga katindugon, ang hururon sa lambang kantukan sa tuyang kinamumugtakan iyo ang nangyaring Linog Kasubanggi. Pasado digdi sa datos ka na P-Box mga katindugon. Alas 7.22 nin pagkabanggi, tectonic ang origin. Duman po ini nangyari sa magnito, 2.7 magnitude. Alas 7.22, volcanic and tectonic. Kuyan mga katindugon, magnitude 4.1 Santo Domingo, intensity 4 sa Santo Domingo, intensity 3 sa Legazpi City, intensity 2 sa Tabaco City. Alas 8.09 kasubanggi, tectonic po ini, and magnitude 1.8 sa Baypartikan, Baka Cayalbay. Pagabot mga katindugon kan alas 9.57, alas 9.57 kasubanggi, tectonic po ang origin, nasa 5.3 ang magnitude dyan po sa Santo Domingo, Albay. Intensity 6 sa Tabaco City, intensity 5 sa Santo Domingo, intensity 4 sa Tabaco City, Ligao City, and then sa Malilipot, Albay. Intensity 3 man sa Malinaw, asin dyan po mga katindugon sa pagtarahid na lugar. Pagabotkan alas 9.58, magnitude 5.4 mga katindugon sa Santo Domingo, tectonic po ang origin. Pag alas 10 din banggi, tectonic man giraray, manasa 2.1 ang magnitude. Pag alas 10.09, tectonic man giraray, nasa 3.1 ang magnitude. Ini po mga aftershocks na pigaapod po niya to. Pero talagang si pinaka makusog na namatian niya to dyan sa Malilipot, paghiling niya to sa relo, nasa 9.58 po. Pero base digdi sa record kan P-Box, nasa 9.57 ninbanggi. Tama, 9.58 ang pinakamakusog na 5.4 magnitude ang kusog kan linog na nagyugo-yugo digdi po sa palibot kan probinsya din Albay.
1: Si Bueno Sa
0: Sa may party kan Santo Domingo, mga katindugon, igwa ki mga nagkapirang deke na nagbatak. And basado digdi sa informasyon na ipinagpuluwas ni Governor Noel Rosal, igwa po ki mga engineers na mapasiringon niya na alas 9 sa Santo Domingo, tanganing mag-augment asin aramon ang kamurugtakan. Dahil ang taigwa po nin mga reported na mga kaharungan na igwanin mga nagbaratak na parte. So, kumusta po kamo out pamanlugod na okay man, although ang iba talagang kinulbaan si mga katindugon nga ni niya to dyan sa Barangay 1, nailing nindo, nasa luwas na katinampo si mga tao. Ta, syempre, si say mananggan ang daikan makikig na gari na so nagwagoswos ha, na makusog na paros ang sa tuyang na mati durante ka nagyugo-yugo manong June sa Peter kasubanggi dahilan sa linog. Maray pagayon si manong June sa Peter ta suminabay sa linog. Doon ako nalungkot. So, aramon niya to sa satuyang alkalde dyan sa banwaan kan malilipot kon kumusta na satuyang kapalibutan ano na sa indang mga ginibong laknang tanganing mag-monitor. Siyempre mga katindugon ang mga infrastructure niya to mas importante na madeterminaran na na sa indang kuyan integrity and integridad kan mga edipisyo na haralangkaw mga katindugon na. So kay po ang mga local government unit magibunin evaluation, validation lalong-lalo na sa mga eskwelahan na igwaning 5 story tapos 20 classrooms. Tabata sa Lunes, mapuuna po kita kan pagklase. Maapod po kita sa satuyang alkalde kay Mayor Sinon, mga katindugon, para sa kumusta malilipot and kumusta hotaman kung makipista ini. Mga katindugon, yan na ang satuyang alkalde, si Mayor Sinon Binyas Volante. Mayor, good morning!
1: Paray na aga sa indo dyan, sa estasyon na sa mga paray na nyog. Lalong-lalo na digdi sa banwaan kang malilipot.
0: Opo, so digdi muna kita sa nangyaring linog. Ano na po ang satuyang lakdang tanganing aramon kung kumusta man. Lalong-lalo na si satuyang mga infrastructure matapos ang 5.4 magnitude na linog na tuminama sa may partikan Santo Domingo Albay. Tabi, Mayor.
1: Iyan sa nangyaring iyan, kay puwanta siguro na ma-inspection sa mga satuyang mga edipisyo, sa mga infrastructure sa satuyang banwaan para at least masigurado ta. Lalo na ngunyan, maralaugan na sa mga eskwela.
0: Mm-hmm.
1: Ilingon ta sa mga building na, lalo na sa mga 2-story, 3-stories building, siguro dapat ma-check ta iyan. By Monday siguro papaikuton taman si Engineering Department and mm-hmm. si MDRR palibuton ta sinda.
0: Opo, kasi talagang kakaiba. Ano ang sa tuyang advice sa mga katindugon niya to na kapag arog kaining may linog na banggi. Gari, an iba natatranta, an iba talagang minapanik, tabi alkalde?
1: Ayun talaga, sa totoo lang, ako nga ni nakikigman.
0: Mm-hmm.
1: Turog na ako kan time na ito, nakalipat ako kasi talagang magrabe so ano kang so higdaan, mahiruuna and si mga aki nga ni medyo na nagpanik sa mga aki.
0: Mm-hmm.
1: Ako diretso tulos ako nagdalagan ako duma sa kuyang makuapo. Naabutan ko yarao na sa luwas.
0: So lulupalan minabalot pa sa da. So kuyan niya una sa luwas. Bako talaga karaw-karaw ano?
1: Si makuapo.
0: Mm-hmm. So maray na sa nangani ta maski puro pa no dai man kita kinanotisyahan na mga kuyan nga casualty o may mga nagka-diriskwido pero igwa ki mga naratakan na mga infrastructure diyan sa Banwaang kan Santo Domingo tabi mayor.
1: Dapat ma-check ta yan tara mo ang ano na ngon yan ang taga-check na kang mga impra so kalamidad na
0: kalamidad na kumbaga sa ano kumbaga, so sear line
1: tingon, so i-check ang ano yan kang flood control so plus floods
0: pipa
1: nag-check eh
0: pipa hit
1: so medyo maluya-luya talaga talagang mabigay
0: mabigay
1: kaya na nahihilingkan so ano yan so medyo maluya so kagibo
0: kumbaga sa ano ang nag-audit na ngunyan sa mga proyekto ka na gobyerno kung ini basado duman sa standard o ampaw not sa flood control pinahit kan sir line. Dingon yan, kung may mga haralangkaw na edipisyo sa mga eskulahan, alinog palanan ma-audit sa inda, tabi, alkalde?
1: Oo. Iyan ang, ano, kasi ang nangyayari, maski sa pag-design siguro ki-building, pero tig-consider yan ang pag-structural analysis ka yan, pero kasabay iyan ang earthquake, anong, ano siya, anong intensity ang dapat sa siring kaining lugar i-consider. Irigwa yan. Kaya siguro, kung talagang sunodun lang gayon, dahil manggaro ma-raot ang mga edipisyo.
0: Iyo. And hopefully, sa ibong naarog ka ito kakusog, sana daiman, ano, ki dakul na mga maratakan. Kasi labi-labi na ang kapigaduhan kan Pilipinas. Ayuda digdi, ayuda duman. And then may mga kalamidad pa na nangyayari. Baha sa may party kan Mindanao, tapos sa araw ka ini may linog pa. Tabi, alkalde.
1: Hindi bagay sa tuya. May ano nga, isa sa tuya ang mga ibakwis, dahil pa na nakatauli. May mga kalamidad pa na sa tuyang pigahampang. Apirakaan na igwana naman ki sa salamat kita pagpasalamat kita sa mahal na Diyos na daiman tuminuda marai
0: buda bako haloy bako haloy takun haloy ito ay abaan na ang 5.4 na magnitude kung nalimbawa minutos ang pagyugo-yugo talagang grabe dakulan mararatakan okay so balikan ta babalikan niya to ining sabi mo na igwa pa kita ki mga ibakwis manungod sa pag-alboroto kan bulkan ano na ba ya ang updates tangon niyan duman sa pagbalyo kan mga identipikadong priority diyan sa satuyang housing project
1: diyan sa satuyang housing project kang nakaaging mga aldaw, may pinirmahan ako dyan 42 na naso talagang ano na sinda na malipat na and so dumantabi sa nagdetect na maasikaso misukuryente at present mo niya nakapurchase pa lang kami itong mga kaipuhan na nakuha na mga wire iba kayang klase so mga wire na ano, Dracula difícil man talaga hanapon kaya nakakuha kami ki ano diyan sa Legazpi subali supplier na ito kang ano supplier na ito kang Aleko,
0: Aleko.
1: Ang ako ame kaya nakakuha na kami nakapurchase na kami siguro matrabahuhan na iyan siguro sa Monday so mga ano yan transformer naman naka ano na naka-ready na ready na sa transformer kang Aleko. Siguro may ano pa si NHA na igwa pa ki 75 pa na mapapirmahan sa kuya na makakadagdag duman sa 42 pero ang sa kuya napakihuron ko ta na sa mga ano ta mga nasa evacuation center kung pwede kumuha na kamo ki ano unit diyan
0: Uh-huh.
1: Kasi dahil ito maaraman kung mag-implement ang
0: national government
1: or si ano si province na talagang taipuha na mag-ano yan kita.
0: Balyo.
1: Okuparon bilang istaran iyan na 6 kilometer. Pwede kita dyan mag-aranusan na kita, mag-urumasa na, mag-taranong. Pero pag no, siring kaining may kalamidad, yaong kita sa safety lugar. Iyan ang muyakan gobyerno na talagang sana sa pagkakataon na ini, dahil ini pagpalapwason, baka umabot ang punto na nagkaigwa kita kay pagbago kang desisyon, taang pagbasol baga Sir Buen, dahil mo na ay inot, pirmi na ako dyan, maray pa kaya kuminaan ako duman.
0: Maray ko po.
1: Taang mangyari po kay ini, sa digde, dakol ki nagagusto man na magkuha dyan, pero kung talagang dahil nang wako ang mga na yaon dyan sa 6 kilometer, ang NHA tabi, nag-aano sinda, nag-aako man sinda kan mga taga-digdi, kundi mabalidate sinda kan mga taga-malilipot na namuya kumuha. Kaya baka so sa tuyang mga evacuees, day kumuha, siyempre itataw ito kan NHA na ibabalidate din itong pamilyang ito na talagang kaipuhan man kayo tauanan, matao ito duman.
0: Budaan.
1: Habang kuta na sinda ang pigwa-priority, sana ano na rin yan na oportunidad na yan.
0: Aprobitsara na po. Nindo, tatandaan niya to, dakul po ang mga nangangaipo. And ang sarong nga harong kapag kada ipig-istaran, madaliun maraot. Pig-istaran pa ki kuyan, dahil nahihiling na tao, sabi kan iba. So sayang man, di ba? Sayang.
1: Pakihuron ta.
0: So sana mga madam, mga sir, tawan po niya to ning importansya ining pigigibukan gobyerno na kamo po hawason duman sa lugar na peligroso. Although may diit na kapigaduhan takun an sa indong hanap buhay yaon duman, pero padagos man po giraray na pwede kamong maglate, pwede kamong duman na magtanom. Basta ang importante, igwa na po kamo ning safe na lugar na iistaran or aldaw asin Borobangi tabi, alkalde.
1: Iyan ang ano, so siguradong lugar tangani na daing sa lokal na gobyerno o sa gobyerno dahil man magpaparadit kan sa inyong mga kamugtakan.
0: And so pigagastos sa maintenance para sa panagos na pagtinir sa evacuation center, magamit na lamang sa iba tabi, Mayor.
1: Iyo. Iyan saro sa magiging suporta na kung minsan na dakulon kita na pigagastuhan dyan kan sa accommodation, at least may tauta ng si direktang maging magagamit ining sa tuyang mga kahimanwa na yaon dyan sa 6 kilometer.
0: So, iyan ang sa tuyang kuyan, pagirumdom sa mga katindugon niya to, ano po, na ang alkalde mismo, piging ganyar kita na aprobitsaran ang programa kan gobyerno. Tangani po na mabugtak naman sa tranquilong sitwasyon ang lambang saro sa satunya kasabay na ang gobyerno, tabi Mayor.
1: Iyan ang ano yan. Kaya siba talagang mga lugar na yaon digdi sa palibot kan mayon, halos nagkapira na lang kitang banuan na tatadaan. Kasi iba nagpakalipat na talaga.
0: Opo.
1: Nagpakalipat na sinda si Ringan Ligaspid, ay nakang inot na kulon yan eh.
0: Ngayon
1: niya may mga ano na settlement area ninda na nagamit na.
0: And buot niya itong pa-informaran sa tuyang mga yaon dyan sa evacuation center na itong ordinansa kan probinsya manungod po dyan sa paggamit kan laog kan 6 kilometer permanent danger zone, madali na po itong maaprobaran kasi nagkaigwananin mga konsultasyon and si mga inputs halos na finalize naman. Kaya sa mga masurunod na alaw, sigurado maluwas na ang ordinansang ito. And saro sana sa sigurado kita tabi, Mayor, bawal na mag-star sa laog kan 6 kilometer permanent danger zone.
1: iyan lang sa tuya na andaman, tabaka mamaya ma-implement ito ninda, at least naka-ready na kita.
0: Mhm. Iyan. Okay? So paano naman kaipuan po na talaga niya to na paghurup-hurupan, asin sabuton ang gamos na mga bagay-bagay na pinagigibukan gobyerno. Iyan po para sa satuya gabawas niya. O sige, digdi kita sa Ibatabi Mayor. Kumusta man sinaging resulta kana pagpartisiparta sa Brigada Eskwela sa nakaliis na si Manatabi Mayor?
1: Ayaon talagang kansero na ano ako sa mga head of office, talagang daiman na arano na at para siya ako sa opisina ni Nadara, duman talagang nag-anuman, nagduruman man sa Brigada Eskwela.
0: Salamat, salamat sa na, RHU. Ayan, sa mga taga RHU. Shout out ngayon sir, nagsurumba pa.
1: Kada eskwelahan may mga assignment sinda.
0: And dakulang bagay ta, may burubit-bit, ha? May pintura, may brass. Dati ba? Muna, may laangan pa, may plato. And salamat nun palang tabi, yun naman sa tupad, di ba? Halos gabos na eskulahan, iguaning tupad ngunyan. Dose, tigdurose yata. Na itinao, tabi, ang alokasyon tabi, Mayor.
1: Makatabang-tabang sa pagrilinig kan mga eskwelahan, takulang bagay niya.
0: Okay, mga updates naman kita. Kumusta? Igwa na lamang kibiding, tabi Mayor, kan mga proyekto tanyan?
1: Sa ngunyan, garo madali na. Madali na, tayo na ito, nag-ano na, so, ano yan, market scoping. Iyon na ito ang igwa pa ano kang kwan ngunyan. Igwa pa sunod ka itong so, sa procurement law. Subago ngunyan 12009. Siring na ka ito bago ka ma ano, bago ka ma bidding, bago ka ma dibo ki estimate kang proyekto, kay pun magkaigwa ka ki market scoping. Sa mga materials, pero ang ano yan, ang National Office kang DPWH nagpaluwas indangon yan ki price. Duman sa mga renta.
0: Renta.
1: Sa mga renta kan mga equipment nagpaluwas na sinda. Okay na kita duman. May basihan kita kung nagibo kitang program. Pero ang ano duman, makaagka kang diesel, duman dahi sinda, dahi ninda ito kontrolado.
0: I see.
1: Bagaman ano yan, so sa diesel, iba-iba baga ang presyo kang diesel, pero so renta kan mga gamit, mga truck, mga equipments, kung anong ano yan, igwa na sindang linuwas. So, bali, so engineering department tadigde, nag-ano ako ki kung pwede, matakwa na naman kikopya. Garo nag-send na sa muya di sa engineering, so hali sa DPWH.
0: Okay, so ining manungod sa mga pigto uhururo ng digdi sa kuwari na ngayon mahalo na ang presyo kan aggregates digdi sa probinsya Canalbay. Ika po bilang involved dyan ngayon sa paturo trabaho man, ano ba ya ang nangyayari? Igwa kitang ordinansa na ngayon 300 lang ang presyo per cubic meter. Ano ito? Duman lang sa quarry site ito kung mabakal ka? Tabi, Mayor, base sa experience mo?
1: Sa sakuyang pag-ano de, akong blanco daw ako dyan sa ano kang probinsya kasi sa inda yan eh. Sa province iyan dahil ako deko na ano yan na ano yan takong minsan siguro may mga ano sinda dyan inorganize ata sindang susa ano ini parang sinda naguhururon kayaan kaya dahil akong kuyang kayaan kung ano ang sistema ninda deko wara akong kuan dyan kaya siguro baka sa province kita baka pwede maghapot.
0: Okay. So okay. So sabi ko niya ako, aputon ko daw si alcalde ko na
1: akong kuan. Dahi akong knowledge duman sa indang ano ka, ang pigpig pa, no? Dahi ko aram kung anong formula ninda. Ano ang computation ninda kung nata nag-arrive dyan sa siring kaya na amount.
0: Oho, kasi ako, base duman sa ordinansa, 250, so gari so kuyan sa nabagada ipapig wast, kasi ang wast dyan eh 300, sundo 350, pero iyan dapat so gikan duman sa kapungulan sa nagquarry. Ang problema pag yaon na sa hardware, dahil naman kikontrol siguro ang probinsya, ano? DTI na siguro at magpahit kaya nasigian sigian reklamo yaon sa tunya ang quarry niya tamanta ang kada truck 1,007 na 200 o 2,000 plus na dati barato sa nagay. Anyway, okay, so apoy ra kay ang tabi alkalde, ano si mga iba pang naging activity niya to kada kalis na simana?
1: Bali kang ano kang nakaaging simana, medyo na-invite kita duman sa kuan Magayuno na resort. Nag-post nga na ako duman, no. Na talagang kada ako lang bisita pa lang duman.
0: Ah, dakulo na.
1: Oo. Kaya grabe ng bisita duman. Ngunyan, nagwaplano si ano ang management duman na parang igwasin na digding approve kang PPA na peer digi sa binitayan.
0: Okay.
1: Nakihuron sa mo na maghanap kami kaya. So medyo magayon gayon man na
0: right of way.
1: Right of way dyan para sa mga bisita. Siguro ang sistema makaagsinda kayo sa kayan na dyan sa binitayan. Then maagi dyan sa mga resort baga dyan sa Manday, sa
0: island hopping.
1: Duman ang punduan duman sa ano ito, Albay Cove na ito.
0: I see. Sa bagay kuning kaso man matapos na siguro ining susiwol baga niya to, so Coastal Road dahil naman ka ipo ang kiright uboy siguro. Ta sigurado tutumbukon siya.
1: Haloy pa yan. Ang pega ano digdib kung paano magamit na.
0: Pero siya ang mapatrabaho. Sumay sa diri ang mapatrabaho bako gobyerno.
1: Hilingon ta kung ano ang possible na ano na ano yan. Siguro pag nagtao kiright uboy yan. Kasi ang mangyayari parang sumanga turista na maagi dyan, parang maagi man sa tuya. Ma-record man sa tuya na ano man kita kang mga turista. Igwa man kita kay, so ano baga, kung pirana, naglalab na. At least may record man kita and possible magkaka-income ang lokal na gobyerno dyan. Ma-charge man kita kang ano,
0: entrance fee.
1: Man kita duman kay lugar taman. Kan lokal na gobyerno and mag-ano man kita.
0: Iyo, mabinipisyo man
1: kita kay ordinansa.
0: So
1: iyan ang ano, saro sa pag-urunan may na mahiling kita dyan kay possible na magkaigwa kay maray na
0: right. Tangon yan baga tabi mayor, dahil na dyan ki authorize, dahil na dyan din mga parakwaring iguanin permit sa probinsya. So sa madaling sabi, pundo ang operasyon kang quarry dyan sa Binitayan, as in sa iba pang lugar nasakop kan na malilipot.
1: Parang irigwa na na i-approve sa probinsya.
0: Igwa na naman ki inaprobaran. I see. So in ang lugar na ini na pig-aprobaran kan PPA na bubugta kaning pier. Yor. Sa ina party diyan, sa India na parting sa Binitayan, itong pigtataram na aprobado kan PPA na para sa pribadong pier.
1: Ayaw na diyan halos na nabisita ko kan sa ropig, ano na, pig apodgaan. Na ano na, may pig ko kongkreto na nga ni.
0: Ay,
1: mahiwas man talaga.
0: Mahiwas man. di magiging positibo man niyan sa tuya. Lalong-lalo na kung bako sa naman sindaan magagamit ka yan. Kung tutugutan man na magdoong so iba.
1: Ayun, ano? Pwede man magamit daw ang local government o kung anong ko.
0: Pero kung mas maray...
1: Income, ang ano ni data, magiging income man ngayon kang local government. Magayon man ang plano.
0: Pero mas maray kung mainutantan ako ta na matapos sa tuyang pier dyan sa Barangay 3, sa May Siwon.
1: Ito, di man ito. Continuous man ito. Continuous man ito.
0: I see. So... Fiesta ngon yan sa Barangay Salvacion. Ba, oy, mga barkada, padaray daw tabi sa Ikubag lamang.
1: May ano kaya? May Ikubag kaya para sa kumusta malilipot pala.
0: Dapat tingnan ng Ikubag. Bako naman pansit mo na ano? Ibos? Kasag naman mo na ano? So, narakula bagang kanoos. Mapili ka pa kayang
1: gitman. Grabe nga yan. Grabe nga yan. Mabalot na yan. Nag-ano pa nga yan. Nag-apod ka. Namimili
0: pa. Abo ka nga yan, Buncan. So, darako lang sugbo. Lalo na. Kinawan tabi. Kita ba ya, tabi, Yor? Kumusta na ang ano? So, vanishing niya to, itong nagaparang isla, existing pa ito?
1: Oo. Ito, ang nangyari ka ito, minalangkaw lang ang ano ka ito, ang apudgaan. Minalangkaw ang basod ka ito. Pag medyo may bagyo na ano, ngunyan, garo puro flat siya.
0: Kaya,
1: difficult siya mag-ano. Pag no bako na harar ko yan ang tao, ang hunas, bako mababa, garo dahil nagluwas ko maray.
0: I see. So gustong sabihon, talagang napapara siya. Sana dahil man, sana dahil man pinalminting mapara, so vanishing island. Maraya, maraya, pabugtakan takilugod ki mga baybay budak graba. Palibutan na ki gapo.
1: Pahakutan ta. Uning mga barko digdig nagkuha, kapag ganun ta, paulaan ta.
0: Sinda naman, kamo naman ng tingkay ito.
1: Para maitom na.
0: Ama, ito man ang gano. Dahil na. So, ano ang preparasyon niya ito pala? Kapag kaarog kay ning maburukasan, nin klase sa maabot na Lunes. Ano, kumusta ang coordination niya to sa PNP siring man sa mga taga barangay na igwani na darakulang numero kan mga estudyante na madagsa sa Lunes tabi mayor.
1: Iyan ang ano na pati so sa ano me so sa PSO me kay puan mag-ready kita and so sa PNP talaga maanuhan tayo ng mga makagangki traffic enforcer ining mga medyo ma dakul talaga ang volume kang mga eskwela.
0: Okay, so yaon ang samuyang pagmawot na sa inot na ralaugan. Daipo ki mga insidente, yaon ang sa tuyang mga otoridad tangani na matabangan kami na ma-realisar ang naon ang bita ng kamawutan. Si iba pa po, tabi mayor, na mga gusto niya itong ipaabot sa tuyang mga kahimanwa, please go ahead po, tabi.
1: Sa Indoga boss na yaon dyan sa ano, sa iba quiz, yung mga sa tuya, nasa 6 kilometers yun ang tigsabi ko na sana masabutan tayo na anong ine na igpapanao kang national government na anong tana ine i-grab tayo ng opportunity na ine na paminsan lang ine baka mamaya man nakapag-decision kita pero dahil naki-unit yan ang ano ta kaya sa Indoga boss. Siguro mano na urawang habang kamo ang priority. Ayan ang ano yan, ayan ang ilaog nindo sa ano nindo. Kaya siguro sangunya na si Mana pakarayong tanaan na su iba talaga makuryentihan na may tubig na duman, and siguro pagtarabangan din ng simanang ini na maka ano na kita makalipat na su iba. And sa ano diyan lalo na sa salbasyon sa mga isla, happy fiesta sa tulong isla. Ang inot diyan sa ano sa salbasyon, Santikon, and sa sulong. Happy fiesta tabi sa San Diego boss. Marinaaga as in Diyos mabal.
2: Ang galing-galing mo. Gusto ko maging katulad mo.
0: Si Mayor Sinon Binyas Volante and sa tuya may gust na alkalde kan malilipot na padagos mga katintugon nagigibuning espersos na maihatod sa satunya ang serbisyong dekalidad nagikan sa konsultasyon asin siyempre base sa saindong kabautan na magkaigwanin progreso ang lugar.

48 minutos na nga makalipas po ang alas 9. Mga katindugon, antes man ako na magtaposkan sa tuyang programang Kumusta Malilipot, mapagirumdum po kita na sabi po niya to kan mga nakalis na aldaw kapag ka ang gobyerno igwa ki mga pinagigibong ehersisyo lalong-lalo na ang mga drill, ha? Ang earthquake drill, mga katindugon, regular na pinagigibukan gobyerno, apat na beses sa sarong taon, quarterly, igwa po ki National Simultaneous Earthquake Drill, INSED, na ang mga eskulahan, ang mga lokal na gobyerno, kasabay ang barangay, magibuning espuersos kung paano ma-encourage ang lambang saro, mga katindugo na magpartisipar. Tangani, nakapagkaarog ka ini, igwa po ki, ha? Nag-abot na arog ka subanggi na nasa 5.4 magnitude na linog. Ang enot na pwedeng makadiskwido sa satuya, iyo po ang pagpanik. Bako po itong pagsakat na hali sa asanyog o sa kahoy, ha? Pagpanik ngayon, dahi, ito bagang pag namati mo ang makusog na linog, kikul ba ang katulos? Dahil mo masabutan kung ano ang sa imong gigibuhon. So, sa paagi po kan mga drill na pigigibo, sa Panginoot kan Bureau of Fire Protection, sa Panginoot kan mga inkargado, mga katindugon sa disaster, at least, dahil po kita, mga katindugon, na wawaran ni na kuyan ni dai kita na wawara duman sa tamang pagdesisyon. Kaya dapat importante nin manay

pigi-inot niya to, ha? Stop. Ano nga ni an dapat natandaan niya to sa earthquake drill? Mga katindugon, duck, cover, and hold. Maduck po kita, dapat niya una kita duman sa may lugar, lalong-lalo na kung may lamesa, di duman kita, tanganing makakover kita sa irarom, kan lamesa, bako sa tukawan, ta sigurado, rulukot ka mo ka iyan. Duman sa mga lugar na pwedeng makataonin protection sa satuya. Duck, cover, and hold. And, dapat, presence of mind, yaon sa satuya. Iyo, taduro dipisil, kung sa kada bes, igwa ki aro ka ining matindi mga katindugo na makusog ang linog, nababaritaan na sanan niya to na nagbuburukudan. Ang gabos na tao, yaon sa gilid kantinan po mga katindugo, nagruluwas sa saindang mga House of the Rising Sun, lalong-lalo na mananggad kon islam. Iya ba anang pangyari, ano ha? So, base digdi sa record tectonic ang origin kan nangyaring linog. Pero nalibong ako digdi sa pigano kan sa tuyang gobernador, tamay tectonic buda ano? Tectonic kombinasyon kan kuyan basahon nga ni giraray nga to. Taga rin nalibong ako duman mga katindugon. Digdi sa nabasa ko na pigpost kan sa tuyang gobernador uni volcano tectonic ang narurumduman ko duwa lang ang pwede, tectonic or volcanic ang origin. Taandaga po baganya to kung pwesto yan ki mga plato-plato. Kapag ka may naghiro na plato, may nagbaba, sigurado malinog. Pag may nagtaas, sigurado malinog, mga katindugon, ang mga plato-platong iyan, na yaon dyan sa irarom kan sa tuyang daga. Pero kapag ka volcanic, aktibidad po iyan kan volcano, kan vulkan mayon, na pwede man ikonsiderar dahil ang ta, harani nga ni kita, ang banwaan kan sa Domingo, harani sa vulkan. Dahil ko ini masabutan na ang 7:22 PM volcano tectonic na igwaning magnitude 4.1 dyan sa Santo Domingo. Pero itong nasa 5.3 tectonic ang origin, as in ang 5.4 magnitude nasa tectonic man ang origin. Paghiro ka na plato-plato mga katindugon dyan sa irarom kan sa tuyang natutungtungan, irarom ka natutugdukan kan sa tuyang mga House of the Rising Sun. So permisa nang alertado, alaga dai dapat matranta sa pangaran ni Loings, sa pangaran kan sa tuyang floor manager. Thank you so much kay Rizal Di Estrella, kay Jane Bia Ferrer Bilenda, kay Dance Romano Solano. Barato lang po ang aggregate sir digdi sa Bulawan. Minataas na po kimaray pag nasa hardware na, tadakulon po ang tigbabayadan kan tracking. Arog po kan resibo sa Pendro, right of way kan barangay, gasolina driver, iyo po tabi ma'am, nasasabutan ta pagkaarog ka ini. Kaya duman po sa talaga sa source, sa parakwari, nagsusunod po sinda duman sa taripa na piga ano kan sa tuyang probinsya base sa ordinansa na 250. So basta sana na grab o bye-bye. Pero itong mga malinig na wasp, mga katindugon, may 300, may 350. Samantalang ang graba po niya to, 400, 450, base duman sa ordinansa.

Mga kabataan, magkaisa at mag-antabay na sa programang Bayan at Kabataan. Bayan at Kabataan, ang programang para sa indo, kaya dipila ka mo. Bayan at Kabataan, madadango kada Sabado, alas 10 ng pagkaaga. Hosted by Derek Joe Ortega. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Pinto!

Okay, good morning po. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Araw po ng Sabado ngayon at 10 to 11 in the morning po ay ito po ang inyong makakasama sa Himpapawid po na patuloy pong lumilipad po ang programang Bayan at Kabataan dito lamang po sa 91.3 News FM Tinduguna. Ito po ang inyong lingkod, Direk Joe Ortiga po nagsasabing magandang umaga at stay tuned lamang po. Sa lahat ng mga listeners natin na mga drivers, mga vendors, barbershop customers and beauty parlor po, ano? Sa mga barangay tanod, sa mga kapulisan po at mga street sweepers po ay good morning po. Sa ating technical side po ay makakasama natin si Sir Luzon, isang gwapo po itong lalaki ha, na nagmana po sa inyong lingkod. Pagaling ho kayo Captain Kasin sa sipon at ubo, inuubo po at medyo matindi po ang sipon ni Cap, ano? Pero kahit po may ganitong sitwasyon si Cap ay nakahanda pa rin po siyang humarap at tumulong sa mga nangangailangan ng kanyang tulong po dyan sa Barangay San Antonio, Tabaco City po. And good morning din po sa aking inaanak sa kasal, dyan po yung sekretary po ng Barangay Estancia ng Malinaw, si inaanak pong Romaline. Hello, good morning. At sa kanilang kapitana po, si Kapitana Susan Nabor. At syempre po, kasama po ni Cap Ben, ang kanyang treasurer po, na si Linda Mamansag po, ng San Antonio din po ito. And good morning din po kay Sick Mark Pabia po, ng Labnig Malinaw. Kay Mark Lister po, kagawad po ito ng Barangay Estancia ng Malinaw. Ganoon din po sa ating mga listeners sa abroad, si Mama El po ng Qatar, si Ma'am Julie Ibana po ng Barangay Bot, Tanawan City po, malapit po ito dyan sa Taal Volcano, si Ma'am Cristita Asis po ng London, at ang ating kapatid po na nasa USA po, si Sister Annalyn Bolander. Hello, good morning, and to our mga pamangkin po dyan sa Estados Unidos. Kay Ma'am Andin po, nagikinig siya, mother po ni Sia, good morning po. Bago po to, bago po tayo magpatuloy sa ating programang Bayan at Kabataan, ay gusto ko pong pasalamatan ang ating mga sponsors muna po sa ating programa at sa Penpen de Sarapen, The New Generation TV Show. Pinapasalamatan po natin ang magiting at matulungin na kapitan ng barangay, si Cap Ben Kasim po ng Barangay San Antonio, Tabaco City po, kasama po ang buong konsiho ng San Antonio na malapit na pong magdiriwang ng kanilang kapiestahan sa June 24. Gusto niyo po ng napakasarap at napaka-aromatic na kape. At gusto nyo po magandang ambience na relax na relax po kayo at mga finger foods na napakamura at masarap po, hanapin lamang po at dalawin at puntahan ang Kapihan Sanatad. Kapihan Sanatad ay po sa Purok 2, San Ramon, Tabaco City. At kung kayo naman po ay may mga pangangailangan ng inyong mga insurances po tulad ng motorsiklo, mga sasakyan at kailangan po nyo ng assistance sa LTO po, hanapin lamang at puntahan po ang Laarni Enriquez Insurance, Laarni Burak Insurance Agency po, na matatagpuan po yan sa Pawa, Tabaco City. At hanapin lamang po si Ma'am Laarni Burak at pwede po kayong mag-text sa kanyang cellphone number na kayo po ay pupunta sa kanyang opisina o pupunta po doon sa Kapihan Sanatad na kanyang pag-aari po sa cellphone number na 0910-828-5857.
At sabihin lamang po na pinapunta ho kayo ni Direk Joe Ortiga po. Kung kayo naman po ay nasa Tabaco City, may dalang sasakyan at wala ho kayong maparkingan. Aba, punta lamang po at hanapin po ang Jose Marie Parking Space na matatagpuan po sa AA versus Street, Tabaco City po. At pwede pong per hour, per day, per week or per month po ang rate na ibibigay po sa inyo ng Jose Marie Parking Space. At maraming salamat din po kay Congresswoman Christine Lagman sa LCC Tabaco po, sa Marketing Department, kay Ma'am Ann. Kung kayo naman po ay craving for fried chicken na napakasarap, juicy at mura po, pangmasa po ang presyo. At ito po ay matatagpo lamang po sa Manok ni Usang. Din po sa ating station manager na si SM Ma'am Usang. Sa ating natutunghayan po, sa ating mga television, sa napapakinggan po sa radyo, magulo po ang politika ngayon sa Pilipinas. Hindi ho magkasundo-sundo kung sa kaliwa o sa kanan o sa gitna ang mga karamihan ng ating mga senador na ibinuto para paglingkuran po ang ating taong bayan sa Pilipinas. Ano kaya ang hindi nila mahati, ha? At kung napapanood natin, may mga senador na parang mga basura po ang bunganga, na hindi naman po dapat sa isang senador na inahalal natin na ganyan po ang kanyang pananalita, ha? Kaya sa susunod pong eleksyon, maging mapanunguri po tayo, tayong mga butante. Iboto lamang po iyong karapat-dapat, iyong talagang handang may maglingkod at may kaalaman sa batas. At naghahamunan po na sasapakin daw kung sino man na tao sa Senado, may tatanggalin daw sa trabaho, may papagalitan daw dahil nag-ayos daw ng mga upuan at ng misa doon sa ginawa pong hearing naman po ng grupo po ni Senator Cayetano. Kayo po maghusga, mga kababayan, kung sino po talaga ang karapat-dapat na umupo bilang isang legal na presidente po ng Senado. Eh kung subukan kayong hamunin po si Robin Padilla, si Padilla, sigurado ang pagbibigyan kayo, ang mangyari sa inyo ay tikluplo at tuhudo kayo. Okay, speaking of Senator Robin Padilla po, ay panoorin niyo po ang kanyang bagong pelikula po, showbiz po ito. Bad Boy 3 na napapanood na po ito sa lahat na SM and Robinson Cinemas po. Release po by Viva Film po yan, ano? Bad Boy 3, makikita niyo po kung gaano pa rin po kagaling ang isang action star po na katulad po ni Senator Robin Padilla. Iyon mga biyaheros pala po na galing pong Kabikulan, papuntang Maynila, Maynila sa Kabikulan. Ang sabi po nila, aba, ginagawa daw ho parking space, parking area. Yung mga ginawa pong widening, dinagdagan po yung mga lane ng kalsada, ginawa daw yung parking area ng mga dambuhalang truck, na hanggang ngayon pa rin po ay lubak-lubak pa rin po ang mga kalsada. E nasaan na po ang ipinangako ng DPWH? Ano na ho ang nangyari? Ang sabi po nila, gumanda raw ng konti ang kabuhayan ngayon pong buwan ng Mayo, lakaraan pong buwan yan. Bumakol daw po ang inflation. Tanungin po natin ang ating mga kababayan kung totoo pong nagmura daw po o bumaba ang presyo ng mga bilihin. Hindi po sa dyaryo, hindi po, hindi po sa radyo. Iyong mismong taong nakakaranas po ang ating tanungin kung gumanda ba o naibsan ang kahirapan. Hey, hey, tuning ka na.
ano ho ang sabi ng kahirapan ng sambayan ng Pilipino? Yan po ang katanungan, ha? Sigurado po ang naging sanhi kung bakit karamihan sa atin ay mahihirap dahil po sa korupsyon, sa pagnanakaw ng mga taong ibinuto natin sa gobyerno na dapat po sila po ang gumawa ng paraan para maibsan ang anumang pong bigat na nararamdaman po ng ating mga kababayan ekonomikali po. Ano? Sa mga nakikinig po sa atin ngayon na mga group of dancers po, ano, kung interesado po kayong sumali po sa ating The New Dutch Entertainment Dance Contest po in cooperation with Pen Pendisarapen TV Show at ng Balay sa Udang, may mga categories po ito. Number one is kids category po. Nang edad po ay 5 hanggang 12 anyos po, lalaki man po o babae ang member ng grupo. From 5 above pong members yan. Sa 10th category naman po ay 10.

0: 15 to 19 years old, babae o lalaki po ang members. Sa adults naman po ay 20 to 35 years old, same male or female po. Huwag lang pong bababa sa 5 members po ng group of dancers. Kung kayo po ang mananalo ng first prize, meron na kayong 15,000. Kung second prize po ay 10,000, kung third prize po ay 5,000 po yan. May registration fee po yan na 1,500 per group at ang deadline po ng registration will be on June 21. Ang first initial dance contest po ay gagawin sa June 28 at 4 p.m. sa Balay sa Udan. Kung kayo po may mga katanungan or inquiries po, pwede po kayong tumawag o kaya mag-text sa cellphone number na 0975-999-7751. Okay naman po sa 0975-999-5531 po. Hanapin lamang po si Mr. Ako, si Direk Jo Ortiga po. Okay, pwede kayong sumaglit at magtanong po doon sa tanggapan po ng balay. Okay, gusto ko batiin po ang grupo po ng Penpendisarapin po na naging matagumpay ang kanilang worship po sa SM City, Bikutan, Muntinlupa po. Noong nakaraan linggo po, na kung saan po ang isa sa mga taga Tabaco City pong member ng Penpendisarapin ay nag-participate po doon. Walang iba ko di si Celestine alias Sia. Hindi na natin ito papatagalin at narito na po si Celestine at tatanungin po natin si Sia kung anong naging karanasan niya po doon sa worship po ng Penpendisarapin sa SM. Good morning, anak.
1: Good morning.
0: Kumusta ka na?
1: Okay lang po.
0: Okay. I'm happy na you are wearing a Penpendisarapin t-shirt. Ano ba ang nangyari doon sa mall show? Marami ka bang naging kaibigan, kakilala?
1: Maraming po ako na kaibigan po at mga kakilala po.
0: Masaya ka ba sa nangyaring na mall show?
1: Opo.
0: Anong ginawa mo doon?
1: Nagkanta, nagsayaw po. At nag-model.
0: Wow, tatlo pa lang ginawa mo.
1: Opo.
0: Sabi sa akin ni Direk Pao ay magaling ka raw na talent. Tama ba?
1: Opo.
0: Okay. So ngayon, anong gagawin natin ngayon?
1: Kakanta po.
0: Anong title ng song?
1: Ano ba talaga tayo?
0: Ano ba talaga tayo? Magkaibigan, di ba? Okay, anak at tatay mo ako. Palagpagan po natin si Sia sa kanyang magandang awitin po.

Okay, maraming maraming salamat. At sa mga taga Cavite po, ano, meron pong audition po ang Penpendesara Penda New Generation bukas po ito na 1 o'clock ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi. Sa ano ba ito gagawin? Ito po ay gagawin po sa Portal Mall ng General Mariano Alvarez Cavite po ito, ha? So yung mga kapit barangay, kapit bayan, kapit lungsod po, ano, diyan po sa GMA Cavite po. Pwede po kayong pumunta doon kung kayo po ay interesado na magpa-audition at makasama po sa Penpendesara Penda New Generation TV Show. Hanapin lamang po si Direk Pao Gibara po. Nandun po siya at ang kanyang mga staff. Okay, may ang susunod na kakanta ay si Miss Turiti, ha? Si Pao, hindi si Direk Pao, ha? Kundi si Pao Joy.

0: Hello, good morning, Pao.
1: Good morning po.
0: Kumusta ka na?
1: Okay lang po.
0: Ikaw ba'y nag-almusal na? Hindi pa, meron pa almusal si Ma'am Mary and itlog sa hotdog. Ah, okay. Okay, anong kakantahin?

Si Pao ay naka maruntong blouse. Medyo may silver at gold ang kanyang buhok.

0: Okay, maraming salamat, Pao. May gusto kang batiin, pasalamatan? May listahan ka ba ng babatiin mo? Sige, batiin mo na.
1: Good morning po, One Radio 91.3. Shout out po kay Mama J, Papa Boy. Shout out po sa mami ko na very supportive po sa akin. Shout out po kay Kuya Clark, Ate Isen. Shout out po sa taga Santa Teresa, Kapitan Audi Barliso. Shout out po sa taga San Francisco, Kapitan Aviv Binalya. Shout out po sa mga giging kaklase ko po sa Malilipot Central School. Shout out po sa mga kaibigan ko sa Santa Teresa at sa San Francisco.
0: Okay, maraming salamat. Sabi ni Sian na nakikinig sa atin, ang cute daw ni Ate Pao, sabi niya na siya. Isa po itong batang 3 years old na member ng Pen Pen de Sarapen ng Manila Group po. Ano? Okay, at sabi naman po ni Ma'am Richelle Bitara Go Pichi, ha? Okay po, ito po ang mga activities po na gagawin po sa kapistahan po ng Barangay San Antonio po. Simula po ngayon na araw, June 6 up to 8 po, meron po silang tinatawag na Bear Plaza. Medyo may inuman po ito, medyo may kasayahan po. Ano? June 6 up to 8 po yan. Sa June 9 naman po, ayon po sa ating kaibigan na Barangay Captain Ben Casin po, mayroon pong barangay night

0: Recognition po sa mga board passers. Aba, maganda po ito. At recognition po sa dalawang CW retire po. Then sa June 10 naman po ay SK activities po ang gagawin dyan. Then sa June 11 po, aba, suntukan po sa barangay, boxing po ito sa barangay San Antonio na qualified po kahit taga saan po kayo. Ano? Sa June 12 po ay Araw ng Kalayaan, Independence Day po, ay meron pong parada ang mga taga Upland Barangay ng Tabaco City. Then sa June 13 naman po ay Banggaan ng Mga Boses. Aba, Banggaan ng Mga Boses means Amateur and Professional Singing Contest po ito. Lahat po tayo ay imbitado po ni Captain Kasim po na manood at maging bahagi po ng pagdiriwang po ng kapista ng Barangay San Antonio, Tabaco City. At ngayon naman po ang isusunod natin ay yung kinatawan po ng Albais doon sa Boy Scout of the Philippines po na ginawa ho sa Cebu City, si Alisa.
1: Hello, good. Po, Derek.
0: Kumusta ang naging biyahe mo sa Cebu?
1: Well, very enjoy po, Derek, kasi ako lang po yung naging representative ng Boy Scouts ng buong Bicol region.
0: Ah, buong Bicol, not Albay alone?
1: Opo, not Albay lang po, pero sa buong Bicol region, ako lang din po yung scout representative na nandun sa Cebu.
0: Congratulations.
1: Thank you po, Derek.
0: Ano ba ang pinagbasihan na ikaw ay napili?
1: Well, the reason po kung bakit ako po yung napili na ipadala sa Cebu is because ako po ang elected Council Scout Representative 1 ng Mayon Albay Council ng Boy Scouts of the Philippines. So yes po, kahit po isa po akong babae, allowed po ako na mag-join sa Boy Scouts of the Philippines kasi permitted na po siya ng organization. And since na-elect po ako as CSR 1, nung nag-council meeting po kami sa Cebu, ako po ang isa sa mga naipadala po.
0: Good. Congratulations.
1: Thank you po, Derek.
0: At marami kang naging kakilala doon.
1: Yes po, opo. Marami po akong mga na-meet na mga scouts din po all around the Philippines.
0: Okay, dito sa Tabaco City, last school year, ano bang naging position mo sa school?
1: Sa school po, ako po ang tinatawag na SCL or yung parang siya po yung parang president ng organization po ng Boy Scouts of the Philippines sa school lang po namin. Iba din po yung mga nai-elect na CSR 1 sa buong Albay Council po yun.
0: Okay, sa buong Albay Council naman. Doon sa student government, ano ang naging role mo?
1: Sa SSLG naman po, yung sa Supreme Secondary Learner Government, ako po ay president last year and nag-run po ulit this school year as president po. Gladly and thankfully, na-elect po ulit as your SSLG president. And na-elect din po ako sa Division Federated SSLG ng buong SDO Tabaco City as their president din po.
0: Wow, congratulations.
1: Thank you, Father.
0: Masaya kami dito sa Penpen de Sarapen na ikaw na isa sa pinakamatalino na naging kinatawa ng ating lalawigan at ng ating region.
1: Yes po.
0: Na napasama sa ating grupo. Congratulations.
1: Thank you, Father.
0: May gusto kang batiin?
1: Yes, Father. So, syempre gusto ko pong batiin si Mama na nandyan po sa San Antonio, nakikinig. Hello po. Sa mga classmates ko po sa STEM A and STEM B, see you sa darating na Lunes. And of course, yung mga teachers po ng San Antonio National High School and ng San Antonio Elementary School, hello po. And i-shoutout ko din po ang SSLG and DFSSLG officers ng San Antonio National High School and ng buong SDO Tabaco City, ang BSP Outfit 276 na pinamumunuan ng aming outfit at Jason. And i-shoutout ko din po si Sir Romer Brofas and si Ma'am Yin Brofas and si Ate Cindy, yung handler ko po kapag nagpa-pageant po ako dito. Hello po, Mi.
0: Okay, sabi po ng ng Sarapin Manila Group, Cavite and Laguna Group, congratulations.
1: Thank you,
0: anak,
1: so much,
0: okay,
1: po.
0: Salamat.
1: Thank you po.
0: At ang susunod natin ay walang iba kundi si Faith na nandito ngayon, naka-blouse na pula at ito na may stripe. At isa po ito sa pinagmamalaki namin na singer, isa sa mga singers po ng Penpen de Sarapen.

0: na hopefully po ay makakasama po namin ito sa pagbabalik po ng bagong Dutch Entertainment po sa television. Good morning, Faye.
1: Good morning, Direk.
0: Kumusta ka na?
1: Okay lang.
0: Kumusta yung Lindol?
1: Makatakot.
0: Nakakatakot. Lumabas ka ba ng bahay niyo?
1: Opo.
0: At saan ka pumunta?
1: Sa Natadmi lang po.
0: Sa Natadmi. Means sa ground, sa background.
1: Opo.
0: Okay. Sa, okay.
1: Anong backyard.
0: Okay, anong kakantahin mo?
1: When I Say Jesus po.
0: Okay, that's a religious song.
1: Opo.
0: Okay, sige. Palakpakan natin si Faye.

0: Yun lang po, Derek.
1: Okay, thank you. Si Faith po ay isa po ito sa mga members po na isa sa mga member po ng Prima Donna Group ng Pendisarapen. Okay, congratulations pala kay Aya and Nicole sa kanilang voice recital po mamaya ito. Gagawin po ito sa Easy Aya po ito. Easy Aya Place. Diyan po sa San Carlos, Tabaco City. Congrats mga anak, ha?
0: May babatiin lang ba?
1: Sige, go, go.
0: Gusto ko lang pong batiin si Salvation Mendoza at si Jean Rose Mendoza na taga San Lorenzo. Palagi po silang nakikinig dito sa Bayan at Kabataan. Saka may dalawa daw silang radyo.
1: Nasa labas ng bahay?
0: Ewan ko lang po, pero sabi daw nasa kwarto at nasa labas ng bahay
1: din. So they are listening right now. Kamusta po kayo dyan, ha? Salamat po sa inyong pakikinig, ha? Hopefully, magkita kita tayo in person.
0: And gusto ko rin po batiin yung mga teachers sa San Lorenzo National High School. Ang babait po nila. Saka, they're very nice. They're very sweet. Gusto ko lang po batiin si Ma'am Rufa and si Ma'am Bell and yung mga si Ma'am Elena Tasik na principal po namin. And yun lang po.
1: Okay, kay Sir Mitch Bio Bundukoy po. We're watching here in Mindoro. Sabi niya, very faith sa iyong kanta. Ba?
0: Yes, Miss Colleen po, gusto po kayo dyan. Si Tito Paul ko po, tsaka yung mga tita-tita na nasa bahay, si Lolo, si Lola, si Mama na nasa abroad. Yun lang po. Thank you po.
1: Okay, kay Dunya Juanita, kumusta ho kayo, ha? At hopefully si Sir ay nasa biyahe pa si Lolo. Okay, so, mag-jujuit kayong dalawa? Okay, babalik po si Faith kasama po ang isa sa mga prima donna din na member po na si Krisha po, ano? At last, naibigay ko na kay Krisha yung utang ko, ha? Kasi nag-birthday po ito na wala po akong naibigay na regalo. Ngayon ko lang po nadala yung para sa kanya. Okay, anong title ng song, mga prima donna?
2: Blink Twice po.
1: Blink
2: Twice.
1: Blink Twice. Palakpakan po natin sila.
3: So baby, it's common sense. Just don't be anonymous. I heard that you've been busy. I heard it through the grapevine. Trying my best not to step up on your land.

0: Okay, maraming maraming salamat. Krisha, may gusto kang batiin?
1: Ay, meron pa. Shout out po sa mga taga San Francisco, Malilipot, Albay, saka sa mga nagdadangungunyan sa One Radio. Salamat kay Tito Iyayi, Ninong Kukoy, Tita Lan, Tita Carla Galvez, Tito DJ, Mama Wen, Tita Leslie, at sa mga anonymous po na nagtabang. Salamat po. God bless sa inyo sa warang-sawang suporta. Shout out po kila Mama, Papa Mamala, Richard, Tita Risa, and Ate Crisel. Shout out man kila Lindon, Sam, Renzi, Lance, Lola Dita, Rohan, Joshua, Jiron, Kiel, and Saira.
0: O ba si Lindon is classmate mo or tagahanga mo?
1: Classmate ko po.
0: Okay, classmate. Okay, maraming salamat. At ang susunod ay ang mga bulinggit natin, ha? Sino mauna sa mga bulinggit, ha? Okay, upo na dyan.

0: Ito po yung anak ni Robin Padilla. Okay, good morning, Mick.
1: Good morning po, Dire.
0: Ano bang sasabihin natin sa ating mga listeners dito sa 91.3 News FM Bayan at Kabataan Radio Program?
1: Huwag ka mag-alala. Kung marami kang basher, di, ayaw mo ba nun, di ka pang artista, ang dami mo ng fans.
0: Ibig sabihin, marami ang nakakapuna sa'yo kahit hindi ka pa artista. Ibig sabihin, sikat ka na. Pinag-uusapan na.
1: Pwede po mag-ano?
0: Sige, magbati. Go.
1: Babatiin ko pong aking pamilya at sa nagsusupport dito sa One Radio at sa akin dito sa Penpendi sa Rapendanya Generation. Babatiin ko rin po ang aking mga teacher at ang Ginubat Elementary School. Thank you po.
0: Okay, sabi ni Ma'am Rochelle Bitara, very good Nini, Krisha, and Faith. Ang galing-galing Primadunas Group. Okay, si Ma'am Laamni pala at ang kanyang pamilya ay nakikinig sa ating programang Bayan at Kabataan. Maraming maraming salamat po sa Burak Family dyan sa San Ramon, Tabaco City. Nasa na ba si Maxine? Maxine. Good morning.
2: Good morning.
0: Nasaan si Baby?
2: Yan po, sa Arong.
0: Nasa Arong, nagpaiwan si Baby. Okay, ano ang sasabihin natin? Anong gagawin ni Maxine?
2: Ang babatiin ko po si Mama, si Papa, si Daddy Nin, si Tita Mami, at mga pinsan ko si Mama, si Papa, si Mami, si Daddy, si Abby, si Tita Ken, si Tito Boy, at si Tita Mama. Yun lang po.

0: kasama ham po namin sa Penpende Sarapin. Good morning, Andre.
1: Good morning po, Direk.
0: Kumusta ka na?
1: Okay lang.
0: Okay, anong gagawin ng ini Andre sa bayan at kabayan?
1: Sasayaw po.
0: Sasayaw ka? Hindi, sa taping ka na lang sumaya. Bumati ka na lang kumanta kung gusto mo.
1: Shout out po sa magiging bago teacher po. At shout out po sa dati ko pong principal na si Ma'am Ann at sa bagong principal na si Sir William po at sa nagpadakula sa akin po.
0: Sino nagpadakula sa iyo?
1: Si Nanay at Papa.
0: O yun, thank you Nanay at Tatay. At Nanay at Tatay, maraming salamat po sa iyong pang-aalaga sa amin. Ha? Meron pa?
1: Wala na po.
0: Wala na, okay. Kung ikaw po ay isang bata, 4 na taon hanggang 12 anyos po o kaya 21 years old pag teenagers, gusto mong mapanood ka sa television at gusto mo pong mapakinggan sa radyo at gusto mo pong nababasa kung anong meron ka sa dyaryo, pwede kang sumali sa Penpen de Sarapen na New Generation TV Show. Dito po sa workshop pa lang ay napapanood ka na po sa television. Hindi na kailangan pumunta ka pa sa Maynila o kung saan na malayong lugar. Pwede ko kayong tumawag lamang sa cellphone number na 0975-999-5531. Uulitin ko po, dahan-dahan lang po. 0975-999-5531. Hanapin lamang po si Direk Joe Ortiga po. O kaya pwede niyo po akong i-message po sa aking Facebook account na Joe Ortiga ho. Wala na akong gusi-gusi. Diretso po kayo ay mapapanood sa workshop on air sa Signal Cable Pinoy Extreme Channel 106 tuwing araw po ng Sabado at Linggo 3 to 3.30 po ng hapon. Abangan po ninyo mamaya ang Penpen de Sarapen 3 to 3.30 sa Signal Cable po at Pinoy Extreme Channel 106. Lagi po tayo mag-iingat kasi hindi po natin alam kung mauulit po. Sana naman po ay hindi na. Yung malakas na lindol po na naramdaman po dito sa probinsya ng Albay at ganoon din po sa probinsya po ng Camarines Sur at Quezon po. Sana po ay wala naman pong mangyaring pinsala sa kabuhayan po at sa mga properties po ng ating mga kababayan. Ugaliin pong makinig from sign on to sign off po dito sa One Radio News FM 91.3 Tindugo na. Sabi po ni Ma'am Marilu Sande, hello po Direk, have a good day. Salamat po. Kay Alicia Bitis po, hello po Direk, good morning. Good morning din po sa inyong mga listeners and viewers namin. Lalong-lalo na po kay siya na kahit batang-bata pa ay gising na sa oras na to para po panuurin at pakinggan ang ating programang Bayan at Kabataan. Good morning Sian and thank you very much. Abangan nyo po ang susunod po na programa po natin dito sa One Radio mamaya-maya po, ano? Okay, inuulit ko po, maraming salamat po kay Kap Ben Kasin po ng Barangay San Antonio, Tabaco City sa kapihan na very aromatic and super kaping sarap na matatagpuan po sa Proctos, San Ramon po yan. Sa Laarne Burak Insurance Agency po na matatagpuan dyan sa Pawa, Tabaco City. Sa Jose Marie Parking Space po na matatagpuan naman sa Double A versus Street po, Tabaco City. Kay Congresswoman po, Chrissy Lagman. At ganoon din po sa LCC Tobacco Marketing Department po kay Ma'am Ann. Sa lahat pong staff at customer po ng Manok ni Usang po dito sa Tobacco at ibang branches po dito sa probinsya

May mga nag-iinquire na po sa atin kung kailan daw po ang susunod na audition ng Penpen de Sarapen dito po sa Tabaco City or Legazpi. IPPM na lang po namin kayo. Ano po? So sa mga nakikinig po sa atin ay maraming salamat po, ano? At shout out po kay Ma'am Tin Cordovilla, Remedios Balana, Rose Bragaes po, and Februtas Tindugum po, Kansan Lorenzo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig po. Okay, ito po yung nakasama po sa loob na isang oras na patuloy pong lumilipad anumang klaseng panahon tayo, tag-ulan, tag-init. At nagsasabi pong maraming salamat po at nagsasabi rin na ang taong hindi po marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay definitely po ay hindi po makakarating sa kanyang paruroonan. Tama po, mahal na Diyos ang nagbigay ng ating lupang tinubuan. At gusto ko pong itanong sa inyo, kumusta ka, kapatid? Ito po yung lingkod, walang iba ko kundi si Direk Joo ang nagsasabi pong maraming salamat at mabalos po.

0: Nawawala ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hay nako, ang sinsit talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wise pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
8: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur, o maaaring din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-40 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
9: One Radio, Ting Dugana.

0: Walang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawaii Skincare PH para sa more skincare tips. Kawaii Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawaii Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM.
7: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
6: All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio.
7: Tinduguna, Picolandia.

One Radio 91.3 News FM din dugo na. Good afternoon mga katindugon, ladies and gentlemen of the City of True Love, and that is Tabaco City. Ang inyong programa tuwing Sabado, narito na ang Sabado Music Jam. My name is CJ, the DJ, ang inyong cool na kajamming. Makakasama niyo po ako every Saturday 1 to 3pm. Ang programang inyong iibigin, ikakasaya at makapagbibigay ng Potential Relapse. Ang Sabado Music Jam ay hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix, Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal, Anrox Detergent Liquid Soap, SureSoft Fabric Conditioner, and Kawaii Soap and Lotion. Today is June 6, 2026, 1:07 p.m. mga katindugon. It's a rainy Saturday. Ay nako, kung alam nyo lang mga katindugon kung ano ang aking pinagdaanan bago pa ako pumunta dito sa stasyon. Matik na matik, bigla ang ulan. Ang oras din mo talaga mapipredict iyan, ta kung bahain man talaga ang daraanan mo, talagang lulusong ka dyan. Ay nako, I hope everybody is okay mga katindugon, most especially sa nangyari ka sa Bangi sa magnitude 5.3, binago na yan, 5.3 binaba ng FIVOLX yung ating lindol na nangyari sa Santo Domingo. Apektado rin ang gabos na parts ng Albay. Magbibigay rin tayo ng details about dyan. So I hope everybody is okay. Nagkaroon din ng aftershocks after ng 5.3 magnitude na lindol, ano? So sa ating mga katindugan na nakikinigun yan, how are you today? Sana nakapag-lunch na kamungun yan. And of course, mga katindugon, ay kung pupwede naman, ay hindi naman masyado mainit, ay inamanaan ki Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix, of course. At sa ating mga katindugon na perming nagdadangog, most especially, by the way, happy birthday sa mga birthdays today! Yes, sa mga nagsiselebrate ang kanilang anniversary, monthsary, and kung ano-ano pa man ang kanilang sineselebrate ngayong June 6, 2026. Hi! Congratulations and have a beautiful day ahead. May God bless you all always. And sa ating mga katindugo na gusto magbigay ng kanilang mga shoutouts, greetings, isend na yan sa ating number sa Globe 0945-315-6553 at sa Smart 0962-599-2268. Well, let's kick things up a notch mga katindugon with some songs na babagay sa ating pagka-ulan-ulan naman na Sabado. Here's Always by Atlantic Star. Dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Kindugon na!

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Pira Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Pira Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Pira Charcoal Soap, parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, Vagalan Sand, Boulders, 3-4, Fresh Gravel, Jumping Materials, Hollow Blocks, 3-4, 5 and 6, Decorative Blocks, Movie Blocks, and Electrical Supply. Plumbing Materials, asin, Kabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulon pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936 367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hotels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima 4. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Sabado, Music Jam with CJ.
5: Tindugo na!
10: And we are back right here on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! How is everybody doing, mga katindugon? 1:32 p.m. ngayong Sabado. June 6, 2026 ay batiin na natin sa ating mga katindugon ang mga may birthdays today. Happy, happy birthday! Ayun, celebrate your birthdays today ng masagana. And of course, mga katindugon, shout out to everybody who's listening right now. Most especially sa ating mga pajak drivers na rayaon dyan na kikinig. Sa ating mga jeepney drivers, modern jeepney drivers din, UV Express drivers. Pati na rin bus drivers, samahan na natin sila. Na nakikinig pa rin sa One Radio. Most especially sa buong First District of Albay. And like we said, mga katindugon, we would like to give some little bit of updates sa nangyaring Lindol Kasubanggi. May updated na binigay na abiso or let's say updated news from FIVOX. Ayon sa ABS-CBN News, ibinaba ng FIVOX sa magnitude 5.3 ang naturang lindol sa Santo Domingo, Albay. Nianig ng magnitude 5.3 na lindol ang Santo Domingo, Albay, bandang 9:58 p.m. Biyernes, Hunyo 5, 2026, ayon sa FIVOX. Intensity 5 naramdaman sa Santo Domingo and City of Legazpi. Intensity 4 naman sa Tabaco City, Ligao City at Manilipot, Albay. Kasama na rin dyan ang Cogon, Irosin at Don Sol, Sorsogon. Intensity 3 naman sa Naga City at Malinao, Albay. Kasama na rin dyan ang Sorsogon City, Prieto Diaz at Huban, Sorsogon. At Intensity 2 naman sa Goa, Camarines Sur, pati na rin sa Bulan, Sorsogon. At meron nga na nagkaroon nga ng konting aftershocks before that 5.3 na lindol. Sinundan siya ng 3.1 magnitude at 2.1 magnitude. Same din dyan din sa Santo Domingo, Albay. So advice lang natin sa ating mga katindugon, keep safe always ha. Parati tayong maging alerto at all times. Check our family always if they are good. And of course, sa ating mga katindugon, be always updated sa news. Saka marami-rami pa naman pating nangyayari ngunyan sa panahon. Alright? Tuloy-tuloy ang ating listening for music, mga katindugon. Dito lang yan sa Sabado Music Jam with a beautiful song from Augie Alcacid and Regine Velasquez. Here's hanggang ngayon, dito lang yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: One Radio time is 1:43.
4: Time check is brought to you by
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix, May Sangkap na Guyabano, Mangosteen, Agaricus Mushroom, Malunggay, Barley Grass as in Stevia, Daing Asukar, Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
6: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan mo na si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Siya po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Cells Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets, sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
10: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Liza, isang medicine student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
10: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Jewel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule, pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
14: Walang maisip na pang-snacks, pamerienda, pambalon o pampasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pambaon. Pamerienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
15: Sabado, Music Jam with CJ. Tindugo na. You know

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
2: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece number o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo. Kang St. Anthony Infirmary, pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Sabado, Music Jam with CJ.
5: Tindugo na!

0: Tabaco City Sting Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalandri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day.
10: 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
9: Nature's Green Barley.
10: Available at all drugstores near you.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ira.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ira.
13: At sinong kulabot?
12: Fresh, hindi ako.
13: Makidistro.
12: Ferong walat.
13: At parang batang-bata
12: dahil sa ira.
14: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ira.
15: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi
1: ay
2: sisabi na.
16: Malatyosa ang ganda.
2: Dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
18: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sabado, Music Jam with CJ.
21: Tindugo na!
22: You're back here on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! This is still me, CJ the DJ, sa ating Sabado Music Jam. And we are in for the last batch ng ating song. Last batch, isang song na lang pala. Last song for our for the hour. And to our listeners right now dito sa ating One Radio, ay nagpapasalamat kami sa inyong pag-antabay. And of course, sa ating kanina pang nakikinig sa bago pang aga na naka-on ang kanilang mga radio, thank you so much po ah. And we do have our shoutouts from 4895. Hapon po, Idol DJ. Shoutout po kay Ma'am Arlene Bongay, Emily Melva Bueno. Natindugon pa, salamat po. And binabati niya man daw po si Ate Ma'am Cherry Car Borja na naghihilot kang San Lorenzo Pirmi pang ugmahon. Thank you. Oy, Ate Cherry! Belated happy birthday, Ate Cherry! Ang ating loyal listener ng One Radio, Ate Cherry Car Borja, nag-birthday June 3, Wednesday. Happy birthday, Ate. And may pa-shoutout din si Ate Cherry. Marahin na hapon po, DJ Musta. Pa-shoutout po sa may gusto si Sir Stephen Bukay na happy birthday today kung San Lorenzo. Salamat po and enjoy your day. Thank you so much, Ate Cherry. And happy birthday po kay Sir Stephen Bukay. Happy birthday. Hi, mga katindugon. Before we could even end our program, syempre bigyan tayo ng update sa ating mga basketball fans dyan, since may init-init ang laban ng NBA between San Antonio Spurs and New York Knicks. Game 2 kaninang umaga. Ang ating score, 105-104. Binoy mo ang magkadikit, pero kung di mo lang nalalaman kung ano nangyari sa fourth quarter,

magandang, magandang, magandang lalaki ako. Magandang, magandang, magandang hapon mga katindugon. And welcome to another edition of The New Wave Connection! Yup, The New Wave Connection, the program that does you a difference. And the program that makes you do things against your will. Dito lamang po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na! Ako ang inyong amigo at embarkado sa radyo, Rene Castro, The Wave Man! Ang magandang lalaki ng One Radio. Sa ladong teknikal, kasama natin si Kuya Loinks Bornasal. Special thanks sa ating mga station executives, Sir Jing Monte Alegre, GM Romy Volante, and SM Osang Kagandahan Boris. Ang programang ito hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Hatid din sa inyo ng Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. At para sa mga mineral na kinakailangan ng ating mga katawan, para maiwasan po ang iba't ibang klaseng karamdaman, mag-Best Caps Mineral Food Supplement. At sa gabi bago matulog, magpamasahe para sa inyong mga sakit-sakit, aray-aray, mag-Q-Sai, massage oil, Q-Sai, mahusay. Ang lahat na ito ay mabibili sa inyong mga paboritong butika and groceries nationwide. Hoy, kamusta, kamusta, kamusta, lalo-lalo sa lahat ng mga 47 mga barangay dito sa siyudad ng Tabaco. Lalo-lalo na sa lahat ng mga munisipalidad na nakapaloob sa unang distrito ng Kalbay. Tiwi, Malinaw, Malilipot, baka kay Santo Domingo and the City of Tabaco. Magandang hapon! Magandang hapon!

At syempre pa sa lahat ng mga probinsya na nakapanood sa Bicol Region na naabot na signal ng One Radio 91.3 News FM. Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, and the province of Albay. Good afternoon!

O syempre pa, kakamusta din natin ang ating mga giliw na mga paradangog dyan sa Isla San Miguel. Particular dyan sa Barangay Angas, Barangay Asyenda, Rawis, Sagurong, and Barangay Bisita, Isla San Miguel, Tabaco City. Magandang-magandang hapon po, mga katindugon. Itong darating na... Ano ba pecha ngayon? Today is the 6th day of the month of June. So next week po, pagdating ng araw ng pecha a 9 ng buwan ng Hunyo, June 9, that is Tuesday next week, mga katindugon, ay may nagbabadya na namang paggalaw ng ating mga produktong petrolyo. Ano ba ito mga paggalaw na ito? Tingnan natin. Sa produktong gasolina, ito po ay bababa. Take note, ha? Bababa. Tama po yung inyong mga narinig, mga katindugon. Bababa po yung ating mga produktong gasolina, that is unleaded tsaka yung regular. Ah, ano pala yung premium tsaka regular? Unleaded yung regular, ano? Parehas. Bababa po ito sa halagang 1 peso and 40 centavos per liter hanggang 2 pesos and 50 centavos per liter. Yan po ang ibababa ng produktong gasolina. Samantalang sa diesel naman, ito po ay tataas. Tataas mo produktong diesel magmula 3 pesos kada litro hanggang 5 piso kada litro. Sa produktong kerosene naman, ba tataas ito magmula 5 piso kada litro hanggang 6 na piso kada litro. Ayan mga katindugon, ang mga paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dito lamang po yan sa One Radio, News FM. Ako ay kakanta. Para po sa inyo lahat, ano? Magpasesyahan nyo na. Nobody's perfect. I'm not perfect. Okay?

0: Hey! We got 25 minutes after the hour of 3 in the afternoon. Magandang magandang hapon po mga katindugon. And syempre pa medyo maulan-ulan ano? Kanina maulan nung papunta rito sa istasyon. It's quite rainy. And ano ba ang pangyayari sa ate kagabi? Lumindol mga katindugon. A couple of minutes before 10 o'clock in the evening kagabi po mga katindugon. Nakaranas po tayo ng magnitude 5.4. Others have the reading of 5.3. Yung instrumental po rito sa Tabaco nagkaroon ng magnitude reading ng 6. Intensity 6, pambihira. Yung 5, napakalakas. Napakalakas na lindol. Mga katindugon, ano? Anyway, para po sa mga text messages, shoutouts, at para sa inyo mga request express, ang aking numero 0948-768-6602. Once again, my number is 0948-768-6602. At para naman sa inyong mga messages sa Facebook, maaari po ninyong hanapin ang aking Facebook account, FB account, Rene Cebalia Castro. Pwede po kayo dumagpadala ng inyo pong mga shoutouts, messages, greetings, at kung ano-ano pa, mga katindugon. Inabati ko lang na happy listening ang pinakagwapo at pinakamaganda lalaki na naandyan sa Alindeco ngayon, ano? Si Poy. Hi, Poy! Kamusta? Ingat-ingat lang, ha? Sa mga pag-akyat at mga ala Spider-Man na mga galawan dyan, ingat-ingat lang, ha? Palagi mag-harness, ha? At safety ropes tayo para hindi tayo, para manatili pa rin ang kagwapuhan at kagandahang lalaki, Poy, ano? Kasi hindi ka naman nalalayo sa magandang lalaki. Ako. Yung mga magagandang lalaki kasi po, nag-iingat. Kaya gagayahin mo ako maingat. Once again po, para sa ating pong mga listeners, kung gusto po ninyo mag-text, magpabati, magpa-shoutout, mag-greeting, at mag-request, ang ating numero 0948-768-6602. You're now listening to Tony Basso with Street Beat, only here at the New Wave Connection. I will be back after a few reminders. Don't go away and don't dare change your frequency.
1: Radio 91.3 News FM. Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW 295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, at sa Taiwan, Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa 2nd floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura pintura para sa kotse at pambahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Triosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black,
6: may bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RS Marketing na! Basta appliances sa RS, yes na yes!
6: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
9: Ha? Nata! Masain ka!
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
9: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
9: Ay, iyo, bes! Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yung mampalan! Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
6: Oh, ano patigahalap mo? Musla!

Hey, we got only 4 minutes before the hour of 4 p.m. Kamusta, kamusta, kamusta? Once again, ang ating punong numero para po sa inyong mga greetings, shoutouts, and request express. 0948-768-6602. Once again, my number is 0948-768-6602. Batiin ko lang na happy listening si Christian Abrera. Maray na pagkahapon man sa imo, Christian. Meron pa isang bumati rito, nasaan ito? Anyway, kamusta yung kamusta yung lindol nyo kagabi? Parang mali yung tanong ko. Nasaan kayo nung yumanig kagabi? Kung ako tatanungin nyo mga katindugon, ako tulog. Igpukaw ako ng aki ko. Daddy, magluwas kita ta. Naglilinog. Sabi ko, sige, okay lang yan. Anak, ikaw na sana magluwas. Nakaturog sana ako. Pero, ewan ko, half awake, half asleep ako. Siguro sa pagal din, mga katindugo na, no? Pero namati ko talaga, grabing kusog talaga ng linog. Biloy mo ba naman, more than magnitude 5 ang intensity ng linog Subangi. So talagang hindi biro, ano? It's not a laughing matter. Sige, dire-diretso pa ang ating programa, mga katindugon. You are now listening to Frally Pilippi with their hit song, Tell Me Why. Only here at the New Wave Connection, the program that dares to be different. And the program that makes you do things against your will. Ako pa rin ang inyong amigo at silbarkata sa radio, Rene Castro, the Wave Man. Ang magandang lalaki ng One Radio. Tindugon pa!

Eh, we got only 7 minutes before the hour of 5 in the afternoon. Kabilis ang oras, mga katindugo na, no? Well, anyway, maraming maraming salamat sa lahat po ng umantabay, nakinig, nakikulit dito po sa programang The New Wave Connection. Don't forget, tomorrow's a Sunday, the Lord's Day. Huwag po kalimutan magsimba. Magbigay po tayo ng pagsasalamat sa ating po Panginoon Diyos sa lahat po ng pagpapala, blessings, sa lahat po ng mga pinoprovide niya na mga pagpapala po sa atin, pag-iingat sa ating po kalusugan. Nilalayo tayo sa naman po mga kapahamakan. Kaya tomorrow, magbigay po tayo ng gratitude sa ating po Panginoon Diyos by way of, you know, going to His house and worship Him. Ayan. Makinig ng mga Holy Scripture galing po sa Bible na tinuturo po ng ating po mga tagapangaral. Ano? Once again, maraming maraming salamat. I'm going to be with you again next Saturday. That's gonna be, what? June 13. That's gonna be on a Saturday. Oy, this coming, ano pala, no? Mapensya ngayon. Holiday ang June 12, Independence Day. Araw ng kalayaan. Ayan. Anyway, once again, maraming maraming salamat po. Special thanks sa ating mga station executives. Sir G. Monte Alegre, GM Romy Volante, and SM Osang Gadahambores. At sa lahat ng mga nandyan sa manok ni Osang Fried Chicken House, magandang magandang hapon at maligayang pakikinig po. Ang programang ito hatid po sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Herbal Complete Coffee Mix, at ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Para mga

0: Radio
1: 91.3
0: News FM. Kinin na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Everyone's favorite radio station.
8: One Radio.
0: One Radio.
8: 91.3 News FM.
0: Hey, dugo na!

0: si Konsi Ram versus Jangkong, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
2: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibong.
3: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Jangko, siram sana!
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: lang niya, Erba.
1: Ako si Marcelita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mapapakaw sa tumako.
5: Frank Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J. Pharmacy,
4: Kim Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mapapakaw sa
4: Malinaw Drug,
5: sa Tabialbay, mapapakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Tobacco City's Tindugun.
9: Na radio station.
10: One radio.
2: One radio. One radio. 91.3 News FM.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindog na!
3: Hanig, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang init!
9: Patata!
8: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
9: Patata!
8: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
9: Patata!
8: Sumubok na nitong bago. Introducing
9: Patata!
8: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
9: Patata!
8: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
9: Patata!
8: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
9: Batata!
8: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
9: Batata!
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
11: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
13: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Y2K Saturday.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, function hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
0: Y2K Saturday.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.
2: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Evenings on One Radio.

0: Cavaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ang init!
4: Patata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing...
4: Patata!
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
4: Patata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
0: Evenings on One Radio.

0: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Okay. Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ko na kami.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako digi sa laugkang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Sinauna. The Music of the Past. The music of the past. On One Radio. The music of yesteryears. The soundtrack of your life.

0: Sa ngaran ka na maasin kat aki, pati ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa saimong Espiritu.
0: Mga tugang rumdumon, asin pagsulsulan niya to ang sotong mga kasalan. Tanganing magkanigo kitang magdulot kay ning banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, kanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin, sa kapabayaan. Sala ako makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na angeles sa sin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamili sa kagurang nantang Diyos. Maherak man dugot sa Diyos na makakamhan, asin, pakapatawadan sa itong mga kasalan, darhon kita sa buhay na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan asin sa daga katuninongan sa mga taong marahayan buot. Inoomaw mi ka, rinorokiyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka. Pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mong kamurawayan, kagurang na na Diyos, hadeng langit noon, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Heso Kristo, kagurang na na Diyos, kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sumong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa to kanama, kay raki kami, tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan. Ikasanaan orog kalang kawa Yesu Kristo, kay bakan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamahan sa makanganas na sakramento, ipinapagirumdumo sa mo ang sa imong pagsakit asin pagkagadan. Sambahon mi, ang misteryo kan sa imong hawak asin dugo. Tanganing, danay na mapasamuya ang bunga asin ninsa imong pagtubos sa mo. Ika na nabubuhay asin agahade kay baka na maasin kan Espiritu Santo sarong Diyos sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.

Pinapagirumdom ni Moises ang Israel na ginamit ni Diyos ang disyerto tanganing magtukdo nin pagsarig sa iya.

0: Urog na sa paagi kan balaog na mana. Ang buhay nin tawo, sinusustineran bako sanang kan pisikal na tinapay, kundi kan tataramon asin provision nin Diyos. Ang babasahon, nagaandam sa to na midbidon ang Eucharistia bilang tunay na kakanon na itinaon nin Diyos. Hinanyagun niya to ang enot na babasahon.
1: Pagbasa sa libro ng Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa mga tao, girunduman nindo na dinaraka mo nin Diyos sa saindong kagurangan. Sa laog nin 40 taon, duman sa lantan. Tanganin ka mo magpakumbaba, maprobaran asin mamidbid ang sa indong puso. Kunbaga, ang sa iyang mga tugon, inuutob nindo o dain. Pinasakitan niya kamo, pinamati nin gutom asin pinakakanin mana, na daimidbid nindo asin nin sa indong mga magurang. Tanganing masabota nindo na ang tao, nabubuhay bako sana sa tinapay, kundi sa anuman nagikan sa nguso nin kagurangnan. Kaya, dainin do paglingawan ang kagurangnan sa indong Diyos, na nagkuas sa indo sa daga sa Ehipto, hali sa harong nin kauripnan. Siya ang nagdara sa inda sa mahiwas asin mangirhat na lantal, lugar nin mga halas na marara, amatak asin pagkapaha, duman sa lugar na daing tubig. Siya nagtaonin tubig na hali sa gapo, duman sa lantad, pinakakanya kamonin mana, na daimidbid kan sa indong mga magurang. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem.

Pag-umawon o Jerusalem ang kagurangan, pag-umawon ang Sion ang samuyang Diyos, pinapasarig niya ang sa imong mga pintuan, ang sa imong mga aki, sa iyang binibendisyonan.

an katuninungan sa iyang itinataos sa imo, pinapano kanin marahayo na trigo, an sa iyang tugon ipinapaabot niya sa kinaban, an sa iyang tataramon sa gabos na katawohan,

0: Itinutukdo ni San Pablo na ang tinapay asin ara kani Eucharistia, iyo ang tunay na partisipasyon sa hawak asin dugo ni Kristo. Ang Eucharistia parehong sakramento asin tanda ng pagkasararo kan simbahan. He Mateo niya to ang ikaduwang babasaho.
1: Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kalis nin bindisyon na sa tuyang binibindisyonan, bako daw na iyo ang pag-ako kang dugo ni Kristo, asin ang tinapay na sa tuyang binabaak, bako daw na iyo ang pag-ako kang hawak ni Kristo, saro sana ang tinapay, huli kayan, kita na dakol, minabilog nin saro sanang hawak, huli tagabos, minaako nin kahirasan sa saro sanang tinapay. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan.
1: Kamurawayan sa imong kagurangnan.
0: Si Jesus nagtaram sa mga Hudiyo, ako ang tinapay na buhay na hali sa langit. Ang minakakan kan tinapay na ini mabubuhay sa God paman. Ang tinapay na itataw ko iwan sa kuyang laman tanganing mabuhay ang kinaban. Nag-urulay-ulay ang mga Hudiyo, paanong ikakapakakan niya sa to ang sayang laman? Si Jesus nagsabi sa inda, totoong sinasabi ko sa indo, kunda inindo kakanon ang laman, as inda inindo inumon ang dugo kan aki inintawo, day ka mo magkakaigwanin buhay sa sayindo. An minakakan kan sa kuyang laman, as in minainom kan sa kuyang dugo, igwanin buhay na daing kasagkoran as in, bubuhayon ko siya sa huring aldaw. Hulita, ang sakuyang laman, tunay na kakanon. Asin ang sakuyang dugo, tunay na inomon. Ang minakakan kan sakuyang laman, asin minainom kan sakuyang dugo, minagdadanay sako, asin ako sa saya. Ako sinugo kan ama na buhay, asin ako buhay, huli sama. Siring man, ang minakakan sako, mabubuhay, huli sako. Uya ang tinapay na hali sa langit, bako ining arog kan sa inyong mga magurang na nagkarakan, alagad nagkagaradan. Ang minakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sa good paman. Mga tugang ang marhay na bareta kan sa tuyang kagurangnan.
1: Pag-umaw sa imo Kristo.
0: Diyos maray na agas sa indugabos, mga tugang. Ngunyan na Domingo, minaselebrar kita kan kapiestahan kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagdadadangog niya to ang tataramo na hawak ang minalaog tulos tuyang isip so sa tuyang mga kublit sulaman so panluwas na kamugtakan ng tao. Talkomo ista pagdadadangog niya to ang laman ang pirming minaabot sa tuyang isip, iyo ang laman, iyo ang sa tuyang mga kublit. Alagad sa Biblia, sa pakasabot kan mahal na Diyos, ang hawak, ang laman, ang gustong sabihin, bako sila sa panluwas na kamugtakan ng tao, kundi sa bilog na pagkabuhay ng sarong tao. Kaya kung minasabi kita hawak asin dugo ni Kristo, bako sa nang idinusay niya ang sayang laman, ang sayang panluwas na kamugtakan, kundi ang bilog niyang pagkabuhay idinusay niya, tangani na kita makaligtas. Asin, iyo yan ang pigsiselebrar tangon niyan, mga tugang. Asin, sa Ebanghelyo, may mga pigsasabi sa Yesu Kristo na dipisilon tubudan sa satuyang eksperyensya. Nasasabi siya, an minakakan kan sa kuyang laman, as in minainom kan sa kuyang dugo, da'y magagadan, magkakaigwanin buhay na da'y kasangkoran. Pero sa satuyang eksperyensya, mga tugang, pag kita nagkukumunyon, da'y managarantiya na da'y kita magagadan. Kung minsan nga ni, pakakumunyon mo, pagluwas mo sa simbahan, inataki ka sa puso, gadan. Ano ang gustong sabihin ni Jesus, mga tugang? Kaya sabuton ta ining mga mapakinabangan ta, maaprobit saranta ang pig-aako tang hawak asin dugo ni Kristo. Maaprobit saranta yan ita. Kung minsan, day ta naisihan ang kahalagaan kan hawak ni Kristo. Kaya nga ni, day kita nagtutubod na ang hawak na yan ang pigkakakanta, pwedeng mabulong ang stuyang mga kahilangan. Prueba na day kita nagtutubod, minadoruman pa kita sa tiwi, minadoruman kita sa hinulid, minadoruman kita sa Batangas naman sa Kipadripio. Nata, day kita nagtutubod ng pigkakakantang tinapay, iyo ang magtataos tuya ng buhay. Kaya dyan sa mga barangay, mga tugang, igwaning misa, day kita nagtutubod. Takun minsan, nag-aako magkita kan hawak ni Kristo, kumisya arog-arog, tangaya naglinya sa kuyang barkada, malinya man ako. Kaya deita na papakinabanganin marhay ang kahalagaan kan hawak asin kan dugo ni Kristo. Sa inot na binasa mga tugang, iyo ini ang patana ta ining pigapod tang Eucharistia ang sakramento kan hawak asin dugo ni Kristo. Igwa ininin fundasyon sa lumang tipan pa. Day pa nag-abot si Kristo, rinibong taon pa bago mag-abot si Kristo, igwa na nin mga patana, pigapod sa English, foretaste, kay ning sakramento ng apit, ipupundar, imumukna ni Kristo duman sa huring pamanggi. Si Moises, bago sinda sa mga Israelita, ta si Moises, day na makakalaog sa dagang panuga. Ta kabali siya duman sa mga nagluluwas, pinaluwas nin mala Diyos sa Ehipto, na sa laog nin 40 taon naglakbay sa disyerto. Sabi ni Moises, tangani na magikitang mapakumbaba, pero dahil naging mapakumbaba, tanata, nag-rebuild sinda, nagtumang, nagsumbikal sinda laban sa mala Diyos. Kaya so, original na nagluluwas duman sa Ehipto, dahil na nakalaog duman sa dagang panuga. Pati si Moises, mga tugang. Ta siguro, pigsabi ka Diyos, garo, responsibilidad din ni Moises na disiplinahon sa iyang mga tao, dahil niya na disiplina. Kaya bago maglaog pa sa dagang panuga, nagadana si Moises. Pero antes siya magadaan, nagtugon siya sa mga Israelita na malaog duman sa dagang panuga. Bako na si Moises ang pamuyo, kundi si Josue. Sabi ni Moises, girumdumon, duwang tataramon ang sinabi niya, girumdumon, day malingawan. Girumdumonin do, ang gamos na ginibo sa saindonin kagurangnan. Tangani na sa mga nangyari sa saindong mga magurang, sa saindong mga ninuno, day na mangyari sa indo. Ano ang ginibonin kagurangnan na dapat day ninda malingawan, pati kita na day niya to, dapat malingawan. Bago sa pagrumdum kan dugo ni Kristo, kunarumduman nindo

ang Diyos nagpadarin ng 10 peste. Tangani isa ng mapiritan suhadi kan Israel na napod pa Faraon na panuwaso na so sa iyang so banwaan ni Diyos so Israel so yung mga Israelita ta 450 taon nagtios sindanin pasakit sa Irarom kan mga taga Ehipto. Kaya ang mahal na Diyos nagpadara min 10 peste mapiritan sana sa habo talaga kan Faraon na magluwas taday na sindang mga trabahador na magigimukan sa inang mga tiles sa mga ladrillo day na sinda na libreng trabahador kaya iwinisipig alang-alangan kan Faraon kaya nagpadaraan mahal na Diyos din 10 peste so ika-10 mga tuganta siyam na ang ipinadaranin mahal na Diyos na peste na nagpaluwas din mga talapang so tubig naging dugo alagad day nahiro ang puso kan Faraon ang ultimong peste na ipinadara sugamos na panganay na lalaki kan mga taga-Ehipto sagod su panganay na mga hayop gagaradanon magkakagaradan pero alagad nagtugon ang mahal na Diyos na su mga Israelita magbuno nin mga karnero asin o kanding asin ang dugo iwirik sa hamba kan mga pintuan kan mga kanharong kan mga Israelita tangani na pag-agi kan anghel na yon magadan kan mga panganay makalibre sinda makalibre sa mga panganay na mga kan mga Israelita kaya itong dugo na iwinarik duman sa hamba dugo kan mga karnero itong ngapit mga tugang ang dugo ni Kristo kaya patana foretaste kaya baga si Kristo piyapon kordero ni Diyos nata siya ang tunay na susayang dugo iyo ang nagligtas sa tuya bako na sa pagkauripon na physical kundi sa pagkauripon sa kasalan kaya ito ang patana duman sa lantad sa disyerto kansinda naglalakbay na nagkagurutom sinda naggurob-gurob na naman laban sa mahal na Diyos. Sabi ni Daki Moises, baanang dinaramo kami digdita nga nina, magkagaradan sa gutom. Kaya ang mahal na Diyos, nagmilagro na naman, nagpauran, aral daw, sa sayang paglakbay sa disyerto, aral daw, di nagtatrabaho, may pagkakan, pagkaaga, supiga po, tinapay, nahali sa langit. Nata, sabi ni Moises, tinapay na dainin dong midbid. Kaya nga ni, primerong aldaw pag-uran, sabi kan mga Israelita, ano ini? Kaya inapon itong mana, nata, ang gustong sabihon kan mana, ano ini? Iyan mga tugang. So tinapay na dainin da midbid, tadai pa sinda nakahiling kan siring kay itong tinapay. Sabi ni Moises, girim dumunin do ini. Tangani na paglaog nindo sa dagang panuga iyuman ang gibuhon nindo mga tugang iyon ang pigapon na patana kan hawak asin kan dugo ni Kristo pag-abot ni Kristo antes siya magadan nagmukna siya din sarong tanda pero bako sarang simpleng tanda epektibong tanda may kapangyarihan na tanda kan hawak asin dugo ni Kristo nangapit sa masunod na aldaw ipapahiling niya sa paagi mismo kan pagkagadan kan sayang hawak asin kan pagpabulos kan sayang dugo duman sa krus ang tanda na ini mga tugang inaapod sakramento kan Eucharistia nata ta inaapod sakramento ta tanda ini kan pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo ano man niya kung tanda tanda iyan ganustuyang kaligtasan. Takunday si Kristo nagadan, kunan sayang hawak, ang sayang dugo, dai niya idinulot, sagun ko niyan, uripon kita kan kasalan, mga tugang. Kaya yun ang kahalagan, sakramento, tanda, pero epektibong tanda, ang gusto sabihin ng epektibong tanda, may kamandad, may kapangyarihan, na kung ako mag-ako kayan, susakuyang
o ako mabubuhay. Sabi ni Kristo, an minaako kan sa kuyang laman, asin minainom kan sa kuyang dugo, igwanin buhay na daing kasangkoran. Dai na magagadan sagkod paman. Ano ang gusto mong sabihon kay ang mga tugang? Ta, nag-uotik gayon nga si Kristo, ta, nagkagagaradan man nga kita. Ako ngaya, oral daw nagkumunyo, magagadan man giraray ako. Ang gustong sabihon kayan mga tugang, samantalang naglalakbay kita sa kinabahan. Ta itong 40 taon na sa mga Israelita naglalakbay pasiring sa dagang panuga. Ito ang katumbaskan sa tuyang mga taon na kita naglalakbay digdi sa ibabaw ni daga. Asin, digdi sa ibabaw ni daga, siring kan mga na-experiensyan kan mga Israelita, may mga kagutuman, may mga pagkapaha, may mga halas na na-experience na makamandag na mga halas. Iyon yung mga tugang ang katumbas kan sa tuyang mga kaditan sa buhay, kan sa tuyang mga pagkatakot, kan sa tuyang mga pagkadisganar. Iyon ang inaapod, the signs of death, ang tanda nin kagadanan. As in, sinisiguro ni Kristo, kung kamo magkakan, kan sa kuyang hawak, kan sa kuyang laman, asin mag-inom kan sa kuyang dugo, dainin duma-experience yan ang kamunduan, pagkadisganar, mga kaditan sa buhay, mga nervyos, ta kadaklan suya, pignenervyos, nata mga tugang, day niya to pig-aprovitsaran, ang kapangyarihan, the power of the Eucharist, the power for healing, iyo iyan mga tugang, ta day kita nakukuntento, madumang pa kita sa Tiwi, madumang kita sa Piña, Francia, madumang kita sa Padre Pio, kunsain-sain. Kung sa mga mayaman, malakbay dumampasiring sa Lourdes, tangaya, ining cancer ko, mararhay kun ako maglabto, duman sa tubig sa Lourdes. Pero mga tugang, igwanin sa rong kayamanan na iwinalat si Kristo ang sayang hawak asindugo na permitang pwedeng maaprobitsaran. Minsan sa kita, minsan dyan sa mga barangay pag nagmimisa, pero nata, dahil nga ito napapakinabangan, dahil kadakla na beses, dahil kita andam. Bako kitang andam, nata, igwa kita nin kasalan, dahil kita nagkukurumpisal, kung minsan, dahil kita nagtutubod gani, nampig kakakantang itinapay na yan, iyon magdadarinin karahayan bako sa nang sa hawak kundi sa satuyang mga kaditan digdi sa ibabaw ni daga. Iyan mga tugang ang pigapod kamandag, kapangyarihan kan hawak asin kan dugo ni Kristo. At ikatulong epekto kan sakramento, kan pag-ako kan hawak asin dugo ni Kristo, iyan pagkasaro asin pagkaminurutan. Sa ikaduwang binasa si San Pablo, naiskandalo siya kan pagkamaranga kan mga taga Korinto. Ta ansay nang tradisyon, ansay nang kaugalian, bago magmisa may karakanan mo na pigapod agape bago magmisa. Nahiling ang sumang taga Korinto nagkamaranga, sumang mayaman duman man sa sarong gilid nagkakarakan sina, masiram ansay nang pagkakan, may mga alak, samantalang nagtatarangan sa mga pobre, siguro dahil manadara-dara. Kaya naiskandalo kay ni si San Pablo. Sabi niya, bakong ang kalis, iyo ang tanda kan dugo ni Kristo. Bakong ang tinapay, sarong tinapay na pigbabaranga ta, iyo ang tanda kan hawak ni Kristo. Natatagaro, nagkakabaranga kita. Kaya ang pagkabaranga, mga tugang, sa satuya ng mga Kristiyano, dakulaon na iskandalo. Dakulaon na iskandalo ta. Kung kita nag-ako kan hawak dugo ni Kristo, dapat dinadara kita sa pagkaminurutan, dinadara kita sa pagkasaro. Kaya kung dahil kita dinadara dyan, anomalia, sa dakulaon na anomalia, dahil ka nag-ako kan hawak ni Kristo, alagad, dahil ka nakikisumaro sa imong mga kapwa. Kaya garo kita sa mga tao kan panahon ni San Pablo duman sa Korinto
nagkakabaranga, sumayaman, ibaman, sumapubri, ibaman, sumanga makapangyarihan, ibaman, sudayin kapangyarihan, ibaman. Dakulaon na anomalia ini mga tugang sa buhay niya to, bilang sarong hawak ni Kristo. Kaya nga naipigapod kita, hawak ni Kristo. Si Kristo ang tuyang pamayo. Kung hawak kita ni Kristo, nagkakabaranga su kamot, nagkabaranga su bitis, nagkabaranga su mata. Anong klaseng hawak iyan mga tugang? Kaya pinapaginumdum kita ni Kristo na nagwalat si Kristo nin sarong sakramento na nagpapaginumdum sa tuya kansa iyang pagkagadan asin pagkabuhay luat na iyo ang nagdaras tuya sa kaligtasan. Inaasigurar kita ni Kristo na kung kitaman na tunay seryoso ang sa tuyang buot sa pag-ako kanhawak ni Kristo mga tugang, sabi ni Kristo dai na kita magagadan. Gusto kong sabihon, dai na kita makaka-experiensya kan mga tanda, the signs of death, dingdi sa kinaban. Kahadita, nervyos, pagkatakot, mga kamunduan, pag-iriwal, dai na kita dapat maka-experiensya kata. Iyo yan ang buhay, mga tugang. Iyo yan ang buhay. Minsan kita nasa tahaw nin mga kamunduan, nasa tahaw kita nin mga kahaditan, kadahil kan mga preokupasyon niya ito sa buhay, day kita natatakot, day kita naadit. Nata, ang nagtataong kusog sa tuya, ang nagtataong buhay, yun hawak ni Kristo. Kaya kaipuhan, pag kita nag-ako kan hawak ni Kristo, seryoso kita. Bakongso, bako kitang andam, bako kitang andam. Seryoso kita mga tugang. Nagtutubod kita ng pig-ako tan hawak ni Kristo. Pirmi kong pigsasabi ini, pag ang teoriya kan mga scientist, pag kita ang pinaka, pag kita nagkakakan ang pinakahababang forma kan buhay, nagiging parte kan mas halangkaw na forma nin buhay. Halimbawa, kung ang kanding nagsasabsab kan awot, ang kanding ay nagiging awot, tamas halangkaw na forma nin buhay ang kanding. So awot, iyo ang nagiging kanding. Pero kung kitang mga tao nagkakakankan kanding, hindi kita nagiging kanding, kundi so kanding nagiging kita. Kung kita man nagkakakankan hawak ni Kristo, si Kristo, day nagiging kita. Kita ang nagiging arog ki Kristo. Iyo yan mga tugang. Kaya kung kita nag-ako kan hawak ni Kristo, nagiging kitang dapat, nagiging kitang arog ki Kristo. Anon si Kristo? Si Kristo iyo ang nagpagadan tangani na kita makaligtas. Kaya dapat kung kita nag-ako kan hawak ni Kristo, kita man ang ginigikanan kan pagkaminuruutan kan pagkasaro sa kinaban, sa pamilya, sa opisina, sa eskwelahan, minsan sa kita dapat kita ang maging sentro nin pagkaminulutan asin pagkasararo. Tayo yan ang dapat mangyari sa sisay man na minaako kan sa iyang hawak asin minainom kan sa iyang dugo. Tindog tabi, mga tugang. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga. Kan gamos na nahiling asin day nahiling. Asin sa sarong kagurang nana si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos. Asin namon dagikan sama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daily na lang, saro sa pagka Diyos Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nani laman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria. Asin nani tao ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagot sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw nabuhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit nagtutukaw sa to kanama. Asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sayang kahadean deng katapusan,
asin sa Espiritu Santo, kagurang nanasin kagtaunin buhsan, asin sa Espiritu Santo, kagurang nanasin kagtaunin

0: Niyatokan kapiestahan kan banal na hawak asin dugo ni Kristo, magsarig kitang mag-atubang sa sayang sa presensya ka nama, asin magdulot kan sa tuyang mga kamautan, an sa tuyang simbag kagurang nani na nyuga, an sumong pamibi.
1: Kagurangan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magtalubo sa pagpahalaga kan Eucharistia, ang tinapay nin buhay, sa pagselebrar kan Santa Misa na may tunay na pakasabot, asin orog na kaludokan, ipamibi niya to sa kagurangan.
0: Kagurangan hinanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang gabos na pinabasog kan hawak asin dugo ni Kristo, magutob kan sa indang katungdan sa pagpaurog kan pagkamuot, katanosan asin katununungan sa satong komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga nagihelang, mag-ako sa Diyos ninranga para sa nagluluyang hawak, asin kaumayan para sa espiritong nalugadan, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyuga ang sumong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, magugma sa buhay na daing kasagkoran, sa langit no nakahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ninanyuga ang sumong pamibi. Langit no na Ama, tinawan mo kami kan hawak asin dugo, kan sa imong aki bilang kakanon asin inumon sa samong pagbaklay sa kinabahan. Warasan sa pakisumaro niya mo sa iya, mamagkasarono kami bilang mga miyembro kan sa imong hawak, huli kay Kristo na sumong kagurangnan.
1: Amen.
0: Sa satuyang misang unyan mga tugang, idulot man niya to para sa pagbukas kan klase sa aga, na maging matuninong ang pagburukas kan klase, asin tulos, makatukaw ang mga aki magpuon ang leksyon. Ta, kung minsan dakulo na mga bakasyon, mag-uran-uran silang diit, bakasyon. Kaya ipamibi niya to, dining maabot na school year, maging matiwasay, matuninong, asin magayon, lalo na para sa mga estudyante na ma-enroll, makralasing niya na maabot na school year.

0: kaibig nga mga tugang tanganing ansako asin ansaynong atang maako man lugod kan Dios amang makakamhan.
1: Ako man lugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang yato asin kambilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan warasan sahan an balaog nin pagkasaroro asin katuninongan bilang bunga kaining atang an samong idinudulot ngunyan sa paggirumdum kan hawak asin dugo ni Kristo na samong kagurangnan.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo
1: asin sa imong
0: itaas
1: espiritu
0: itaas an mga puso
1: itaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat
0: totoong maninigo asin matanos na danay asin minsan sa'yan magpasalamat kami sa imo Ama Diyos na makakaman asin dahing katapusan huli ki Kristo na samong kagurangnan siya ang tunay.

ti asin danay na padi na nagtugdas kay ning atang na danay. Idinulot niya ang sayang buhay bilang biktima para sa mong kaligtasan asin itinukda niya na idulot mini sa pagrumdom sa iya. Sa samong pagkakankan hawak na itinaon niya sa mo, kami minakusog. Sa samong pag-inomkan dugo na pinabulos niya huli sa mo, kami nahugasan. Ngunyan, sa kaibahan kan mga angeles, sa siningabos na santo sa kalangitan, deing ontok na minaawit kami sa imong kamurawayan.

Kagurang nani kanangadan banal burabod ningabos na kabanalan kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong spiritu tanganing para sumo maging hawa kasindugo kan sumong kagurang nana sa Jesucristo siya nasarugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini asin itinaoso sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako ka magabos asin magkakan kay ni tenian sa kuyang hawak na idudulot para sa ido. Siring man pagkapamanggi pagkuan niya maninkali sa singiraray pagpasalamat sa imo itinaoso sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos, as in mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago as in danay na tipa na papabuluson para sa indo, as in para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Pagrukiyaw niya to ang misteryo na sa tuyang tinutubod.

Kaya kami na nagrurumdum ngan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan. Kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan nagpapasalamat tapi napagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabantanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay ba kan sumong Santo Papa si Leon asin kan sumong Bispo si Joel asin kan gabos na mga padi siring man. Girumduma sa imong pagkaherak ang sumong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat asin ang gabos na mga kadandangan. Ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon kay raki kami gabos. Namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina ni Diyos, ni San Jose na sayang isposo, kan mga banal na apostoles rin gabos na santos na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kairas kan buhay na deng kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring manhuli sa akimong Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos mang makakaman. Sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa panahon na daing kasagkoran.

Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurang nanwarasan sa mga aldaw nyaman, katuninongan tanganing kaming natabangan kansa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasala na sinman ligtas sa gabos na kapurisawan, bandang kami naghalat kan maugmang paglaom masin pagdatong kansa mong paraligtas na Jesu Kristo.

0: Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo ang sakong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hare pagil nga, ang sumong mga kasalan, kundi ang pagtubod gan sa imong simbahan, asin, papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog. Susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin naghahade, sa panahon na rin kasagkuran.
1: Amen.
0: Ang katuninungan in kagurangnan mapas sa indo sagkod paman.
1: Asin sa saimong espiritu.
0: Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninungan.
1: Peace be with you.

0: Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero.
1: Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan.
0: Ang hawak ni Kristo.
1: Amen.

0: Mami bikita. Jesu Kristong kagurangnan itinaomo sa moan sa ibong hawak kasing dugo sa Eucharistia, tanganing kami mabuhay sa imo lugod, makamten mi an biyaya, na mahiling mi ka sa kamurawayan, ika na nabubuhay as inagahade sa panahon na daing kasagkoran.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Bendisyonan ka mo ni Diyos na makakamhan, ama asin aki patin ka ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na ang misa magdanay lugod kita sa pagkamuot ki Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: burrito com manok na osa. Masira talaga ang manok na osa. Yum, yum, yum!
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok na osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ira.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ira.
4: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako.
5: Makidis to.
4: Parang walat.
6: At parang batang-bata.
4: Dahil sa ira.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ira.
7: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
9: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ira.
7: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Ballroom on 1.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets, sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee, with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
4: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal to. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Ballroom on one.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Ang init!
5: Pataba!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataba!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing!
5: Pataba!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
5: Pataba!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Ballroom on one!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Caitlin Vivasola. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
3: Si Rick Inderon. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
4: Ako sa Pintiga. Ang manok po ni Osang. Sobrang sarap. Nyam, nyam, nyam.
5: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
0: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black.
11: Also available.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
13: Ballroom on one.